0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:05.
3: News D3 Bio.
4: Ko si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kada?
6: Nga numang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga numan matag walo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tangonga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imong mga gums. Mo'y nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani motot brush, dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
3: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini o, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load ni mo.
5: Correct.
6: Hangtod nga makarecover ka na. Pero, mas grabe dyan ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo, Dok, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Complain lang.
5: Oh.
6: Painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO.
5: Unya,
6: pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o di gani bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bayo, Sir GP.
5: Og diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bayo.
6: Wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud Sir JP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layag inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas. Ipadayon?
5: Dili abusuhon.
8: D3 Bayo.
9: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bayo. After 2 months sa pagtingin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
8: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo. Health News.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:11.
10: ATs at Saturday.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:31.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: ay mga galidri bayo. Hello, hello sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ni nga ito ang programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Doc Hans, sa lima nalo sa gihapon niyo magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Visayas and Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, nga mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyang karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. O, himsog, ligo ng lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully na inom na unta, no, ang Clinica DTX 500. Ang tatak, DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D3 Bio sa gihapon, kining atong tuluman nun, eh muna yung maghahatag mga higalag mga katinawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to, pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Mas muna ko, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong Tagaan ng Pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. And a food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na ito ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol nga butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. Kinsa man itong kanunay gainom dira. Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Clinica D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies. Ang brain, magkaedad ta. Kaniliging magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinig tabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. mga lola na to, lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na, no, kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? No. Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. Kung ako anak ko na ako'y ginikanan may edad, di ko ganahan, oy, dili lalim, pilti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili nakakahinomdo. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di naanay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo. Muni ha? Oh, naa ni BCO ang atuang D3 Bayo. Actually na yung mga discusses, a lot of scientific circles mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects. Including mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only ha, o not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention mga higala. Nga later on, dili ta magdevelop og Alzheimer's disease. O, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Itong ato mga katigayunan dira, no? Basin, uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, kariente, igsoon, kay dili na ta kahuna-huna o darong, kay naanatay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil, nga naa sa D3 Bayo ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain na to sa paglikay, sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bayo, gabos kini sa ketone production. Oh. Atong si Suiho Neuron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bayo. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bayo, inom tag D3 Bayo, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mudawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones nga naa nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. hinumduman nato nga abunda ni na ani sa pag-inom sa D3 Bio. Just take D3 Bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplaya na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 Bio, ga-provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to, energy source ang brain na to, through ketones, kailagi ang glucose, ga-cause ng impairment, no? Dili na kayo mudawat ang brain cells sa glucose kay naay develop naay changes tungod sa Alzheimer's. Ang pinaka the best nga alternative way nga matagaan na tog energy source ang brain nga maka-recover or either mabalik ang maayo nga kondisyon sa tong brain is by using ketones and by taking D3 Bio. Oh, ha? So particular kung ang brain manggod na to, mga higala, pwede niya siya mag-struggle sa pag-metabolize sa glucose due to the disease tungod sa sakit. So ang brain na to, dili na siya mudawat. Dili na kay niya magamit ang glucose as a source sa iyang energy. Labi na yun kung may mga changes na sa brain cells kung magkaedad na. So ang pinaka the best way, alternatibo nga pamaagi na masuplayan na to og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuni nga gina-encourage labi na gyud sa to mga consumers kung magkaedad ta mas maayo nga naatay MCTs. Kung dilita kakuha sa to mga gikaon, ang pinaka simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na. Inom na lang ta og D3 Bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 Bio na anisay natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 Bio na to, ga-contain ni siyang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik nga mga antioxidants, ga-possess kini siya o properties nga makatabang sa pag-prevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3 Bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muna yung rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni D3 Bio, tungkol kayo na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's na ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So the more nga na inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So by reducing inflammation, by using D3 Bio, kung nagainom tag D3 Bio, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So potentially, naasay protection sa mga neurons og sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na yun kung naa siya maayo nga benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag D3 bio ta. Another one. Nganong patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio. Labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naas sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad drabata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio ha, makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level, which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. Usa po din siya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop og Alzheimer's kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko na atay D3 bio, labi na gyud sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta na anay Alzheimer's disease, na anay mga amyloid plaques, na anay mga na anay pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones lagi nga naa ha, nga naa sa MCTs kung gainom tag D3 bio, makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Ngumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using D3 bio, tungod kay na, kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3 bio. D3 bio kadanla. Available ha, ay glangay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan nato ng mga province, mga Facebook users nato. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3 bio? Nya, unsaon man ang pag-inom? Ilabi lagi, nagkaedad lagi ta. Nindot ni mga higala, daghan kaayog benepisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pag yun, tambal sa ulcer, patyo niya ang kagaw, ang virus.
2: This is Amapola Broadcast.

0: Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. Mapasa ang butika.
3: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko'y pamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo! Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
3: Pure energy.
1: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
4: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
5: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
6: Oh yeah.
7: Let's get it on.
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
5: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
5: Mag-Hard Mama. Extreme na.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o guban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand.
10: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong nadama. Atong tawagan. Hello? Pangalan og address.
11: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder Iskolin kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya. Hangap. Naulian.
10: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyang gibating paghangap?
11: Isa kasima na rato. Yung giparito na po Wonder Iskolin. Mato na. Kung ang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder Iskolin.
2: Wonder Iskolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: ako, ano sasabihin mo? Nagbago na ako dahil pinago itong ako. Di ayos sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang ayos sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang may power na bigay ni ayos sabon. Ang ayos sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo! Mapali ang ayos sabon visitors sa Ike's Pharmacy of Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale. Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng barangay tree. Extracted oil galing sa luwing glaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinagtatangduhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagpapalaki

0: konsensya o ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist. At inenyero, rekonsepto ng isang produkto ng pahit sa ating masasena na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na tingka, ang Shima Essential Oil ay inaral at inabitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng tigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-arga sa ating mga sarili. Kaya gumamit natin Shima Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shima Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaghawa sa mga may mga masasakit na likod, masa sa binti, braso, sa pantaleeg at sa ating mga balikat. Ipahid dito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pundagan. Ang Shima Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng hiulas sa mga hagat ng lamok, ipis, sulot at kung ano-ano pang hakating kagat ng mga insekto. Ang Shima Essential Oil ay isang drinking ka upang ito ay kanais-nais din amuin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shima Essential Oil ay hindi nakakamadya sa inyong damit. Ang ating produkto ay tumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala at paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa kapalong Davao del Norte, na ako'y dibagi sa umlawas, na ako sakit sa bato, testing ko kung malay lang itambal para maulian ko, pero walay alibyo. Matutagong ko sa radyo ni Astasan, kung wala ko nagduduhaw sulay, pero ipos sa minoo, mga isa kabulan akong ininom ang Astasan, na ulian ko, iniihin ako, wala kasakit ko paminoon ako sa umlawas, at ikot na mikili ko dahil maluya, busa pa mong may mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kaya naadyo alibyo ko ang sa Astasan, huwag tangang
3: martihan. Ako si Mary Lutag sa taga-Binitinan, Balinas ng Misamis Oriental, nagpalit ko sa mga NANS product, sama sa NANS Plenamento Oil, NANS Herbal Capsule, UH Herbicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Huwag niya akong

0: mawala na dahil ang sakit sa ngipon, tapos mawala sa panuhot, mga dysmenorrhea, ingana, pamayo ang nanspa, adak nga pasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga iblisingan sa Ginoo o sa Herbsmade Pharma Corporation. Sa mo'y nagamasa nanspa, adak naghanda ng iping salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya ngayon, i-share ka na po.
1: Isang mga
2: MV More,

Sa bitong sila.

0: 10:57.
1: Italic na to sa Dragon Fruit Plus Fruit Supplement.
0: Ang inyong mga alagad sa kaminan, Dr. Alan Audida, Uke Dragon, Mel Gallios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Alan, kanong yes. Adlaw, wala inapod nga topic, anong isputan daw? Yes,
3: yes welcome. Welcome sa mga sokit, ipagalang sa ato sa mga programa. Ato ang turman ng Dragon Mel, mga adlaw. Mga adlaw sa mga sokit, ato ng sunod na sa ato programa, Dragon Mel. Mga adlaw, nga sa mga nagadayan, dapit sa Yasog, Mindanao. Ayan sa inyong hanga, higala sa kaminan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ayan, ito kayo ng mga produkto ibitibo para usap, mapakitahan ng ato usap ng mayong alawas. Huwag kita, dapat makabatul o pagpanagan. Daw po sa sabili, ngayang kabarak ng mga sokit, ipagalaw. Mga nagsunod sa ato programa kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mga sokit, ipagalaw. Kini o ikatabang sa nagkadaiya nga sa tito ga balatian so sama panalitan no sama ayong sirkulasyon usab sa ato ang lugo o ang ato usab nga lamian nga kasi sa produkto na mausab ang nakahatag na tubutang sok na mga dragon protol o dragon protol herbal capsule ang mag-usab ang ato usab nga dragon herbal coffee mix with insulin pan ano kanyang mapakasokin tipoy na sa mga kaisona na ito nga ginawala na sila masokin doktor sa pag-inaw sa pagpulikong kape kanina gitang kape masokin tipoy na nga mamahatag na ito ang lugang kusok mamahatag o ga insakto nga sirkulasyon usab sa lugo mahatag o ga maayong pagkatulog ano ba ang upang mga sokin tipoy di katulog pag-inaw ng kape at isang kape mga sok klasis kape ato ang kape mga sokin tipoy na maayo ang imong hanga pagkatulog walang petition mga sokin tipoy sa inyong kasing-kasing ha kanina gitang kape nga para kanatutan ano kanina pag-usap ang ato usab nga hard max rin coffee for me mga sokin tipoy na hard ang simula max ang sarap pag ito naka hard max mga higala with all kinds of ginseng ha nindot kayo ang performance minister sa pag-ulating ni Mrs. ha nindot kayo ang naka para kang manoy nandit na gitang tapos nindot higala kanina gitang nindot kayo para sa inyong bandila ha mga higala ha ano kalimot ini one cup lamang sa ato usab nga kape na mao ang hard max rin strength coffee for me ano kalimot pag-usap usab nga ato usab nga dragon massage with chubaki ha nindot kayo maayos sa dunay mga varicose veins rheumatic 7 arthritis wala pa na finish better than mana pila kanindot kayo sa ato ang dragon massage with chubaki makapian nyo mga sokin tipoy na kamot ini like lavender and sapagita and ilang-ilang ana higala di ba may mahong titulang ini may mahong pangpatanon pag ikaw maplas sa ato Dragon Massage with Chubaki. Mangyala. Ato sa mga Dr. Pudiso, ito na problema usab. Sa ila kamanit, nakakis skin problem sila. Kani ang Dr. Pudiso, nindot kayo sa may dunay mga skin problems ha. Habang usab mga tosab nga skin power whitening soap ha. Kung gusto mo hamis inyong aping tiro kalawasan, nabi to skin power whitening soap. Kana kay mura nindot ang gisota. Like cutis artista ang may tabo mga sokin tipaminaw sa pagamit sa skin power whitening soap. Mangyala. Ano kalimot usab sa ating protong mao ang Dragon Protol o Dragon Protol Herbal Capsule. Pili nila ipasabay. Kung na mo mga problema sa inyong panglawas, nagkakas kitang balatiyas panglawas. Pinoy pasabay kung tagugapon, inumon ninyo 1 hour after meal. Mangyala. O di mo kayo nung sakter, dito si Pun. Pwede mo inom. Mas rindot kayo mga sokin tipaminaw resulta. Pagdunat ay di supplementation. Ano kalimot pasokin tipaminaw? Ano sa ato produkto? Ang ato nga Dragon Protol, Dragon Protol. Sa ato, para usap naman sa ato nga kalawasan. Mga kabutan, ang nagkontak, nagkontak usap kini. Sa ato ang ka-stress. Malaking tulong din sa level sa ato sa blood sugar. O sa ato sa mga dunay mga nagkadaiyang sakit sa atong mga kabutan o gumanta mga gala. So, labing maayo usap na kini. Mo tabang, mo palik on sa liver and kidney health mga gala. Ano kalimot ha? Basta kay kamo, mutumar sa ato produkto.
4: Sigurado, ang inyong lawas unsaon. Sigurado palik unon gina pag tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa atong mga produkto mapalit ninyo sa lagat ng butika o pharmacia. Sigurado ang inyong lawas pabag-uhon.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Star, sikat.
7: Star Radio 98.3. Soft hits, less talk.

0: si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay GTX Bayo o kanang unsa ba isa o GTX 500.
4: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa estate, ani ma'am. Kuan ka nang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-estate at tumar, ani?
4: So wala pa na siya nainom, anak. Usa diyang gibati, ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, niyang gitrabahoan, ani?
4: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
3: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX Bayo. Mabibili sa mga butika.
5: Amin ang dang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
6: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abti kasi lahat nga time na kung silang gipainom, maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glamstick ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
8: Yes, guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasa Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: gyud. Sugod oo.
8: Oh. Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo nay blood pressure ni mo.
9: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi.
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kaya, jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matoo.
8: Barangay yung.
9: Barangay yung.
8: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na
9: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Sa daga salamat mga idol.
10: Agi.
11: Naunsa ka din, ha?
10: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desan siguro ko.
11: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
10: Diliw, Uy, gikan mangguko sa gym kahapon pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
11: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
10: Ah, imo na bukong binuangan ha.
11: Dili uy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
10: Mauba? Unsa man na?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
10: Dagana ding ingredients ani, no?
11: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
10: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
11: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
11: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
12: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
16: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
16: Emps Flower Shop.

0: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
1: Ako si Merinda Rabillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nan Capsule UAID at Cervicare. Kanan tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Mula na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko nung wala pa'y kaon ng dance o UAID. Munang isikin akong inom ka noon, hantod ka ron, hantod lang akong dawas. Mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
9: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa E and C-Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C-Mart. E and C-Mart. Your all-in-one store.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
11: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto

0: na Dragon Fruit Go.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinhawa o laom o angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
3: Ako si Neri Katisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya kay hiyang man siya sa product. Kanang hiyang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Let's get it on!
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, no? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto. Usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlaw, ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta pud ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala krisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali,
5: ari. Ayaw
6: lagi. Kana mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininag yun para kaninyo ang kape nga mo muhatag o kalikong kusog alang sa matag-usa kaninyo.
5: Yes mga kadra.

0: Dragon fruit ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
1: Yes.
0: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian, uga Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-dragon, nagadugang siya sa testosterone, mga hindi mention ni Dok Alan, o nagpa-improve niya sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot na ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone levels nga posibleng makapakuswag sa fertility, pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration o motility. So, nagpa-improve kini og erectile function. Yes. O gabi sa study mga suking tigpaminaw, kini nagpakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction o posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone o kapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So dapat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o nagapa-decrease ni siya Dok Alan o body fat. So sa mga maglisod na o hatag dok no o kalipayon sa ilang mga partners ni na dok,
1: yes,
0: no? Especially katong mga idaran na dok, no? Dok Alan, no? Sa mga dito tigulang dok, yes, tarik edad dok ay. So finally mga suking tigpaminaw na atong dugay na ipaabot ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya Dok Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy dok. Available na Visayas uga Mindanao.
2: Pag-aasin niyo mga kukas niyo na sa bahayong panglasa na nasabat sa inyong patuloy.

0: message of concern from Feast Station. Bebe, nakauwi ang tulong yung takaroon, bebe. Minyo lang ito, bebe.
1: Ayaw sa, bebe. Mas ko yun na sa ito. Kay isot tayo rin ang panahon. Kung magminyo ito, basta may ibuhin natin sa itong mga anak. Wala ang ating mga trabaho.
0: Mahala na, bebe. Bili tingali tapos agdan sa itong mga ginikanan niya.
1: Hindi, bebe. Mung manyo tapos ko yun lang. Aron, makahati ko niya tao maayong pumasa itong anak. Kung tinuot lang na higuman ako, magpaabot ka.
0: Paning kamuti, ang paghuman sa imang patun, aron na doon ay kay hayag na kagmaon. Kini maong pahinundong, yatod ka na po sa bago high school o Star Radio Tayasan.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya!

0: usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao ug Visayas. Na ako ni-mention ni sa isa, ay dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao, no? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suon-suon ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuhat og ilang kaugalingon nga. Ratar sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Wala kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mo gamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way kaparehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Tapis nga po ng Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diya nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins Plus Iron, tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay pertininduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himo A. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagkanindot gyud sa mga produkto, no? Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated, mga nindot yun. Malipay yun ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang din kaninyong tanan, mga pinalanggan digpaminaw. Larawan ikaw sa katahom o kabuotan. Daw perlas ikaw sa kadagatan nga sa mga lalaki ginalodhan. Ang imong katahom dili man hitupngan, o ang siga sa bulawan maoray mahimong makapukan. Sa pagkakita ning dugan sa imong larawan, ingon og sa gibayaw

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas nga walay kaparehas kanang ma-enjoy nimo ayang kay epektibo gyud kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dai ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil di gyud ka magmahay. Grabe kaayo ka epektibo nang maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Kinsa gani ni nay?
2: Nanay Pina lang sir, Nanay Pina kay ilado kay sa dinge.
1: Nanay Pina, ang sa apelido?
2: Pantanusa, taga Kugon, Balingasag.
1: Kugon, Balingasag. Sige, Nanay Pina, salti imi, nay. Unsa ka dakong tabang ang Wonder Herbal Oil da sa inyo?
2: Sir, pasalamat ko sa inyong Wonder Herbal Oil. Sir, kay ang akong arthritis sir, na ulian gay sir, o ang akong usay aghuot at lugan, ako itong ihaplas. Yan ang senior na ko sir. Mauragid ang sa tabang na ko sir.
1: So kanang Wonder Herbal Oil, nakawala sa imuhang arthritis?
2: Oo, oh, wala na mga bagas ni sir. Nato kayo, murag aghukong ba na karon taloon si Ginoo. Salamat dito si Ginoo nga naa sa mga taon nga instrumento sa mga nga matatabang sa mga ako. Pinood din sir. Thank you. Kayo po.
0: Deo muna, Wonder Herbal Oil gyud nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mao ni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud no? Kanang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa atong Wonder Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Kinsa gani ni ma'am?
2: Si ni sir, biniga, sumungsod, magsaysay, misamit oriental.
1: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay unya inyong gipa-take og Animal Vita?
2: O, bitaw sir, tinuod yun.
1: Mm-hmm. Naunsa man?
2: Kanang kabayo na mo sir ba nang kanang gitigbas ang iyang siil at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang giditay kay nang dili siya mukaon ba.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang giditay niya. Ipadayungan amo sa among silingan kay naman siya kabarog.
1: Di na sa katindog.
2: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abi gina ko tug mamatay lagi sir.
1: Mm, unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
2: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
1: Animal yeah. Vita, oo. Dayon.
2: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pay akong iro bitaw sir.
1: Mm-hmm.
2: Ang away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, ibiguman og kaon niya sir, matulog siya sir.
1: Ang imuhang iro?
2: Akong iro.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, ang akong kabayo sir, maura gito yung nakuha ng Animal Vita, kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbo. Magkasalamat sigo sa Animal Vita sir, kay nga no sir, ang among kabayo nga, di ati man sir, lili dyan amu. Oo niya, among gi, painom sa Animal Vita sir, niya naulian dyan siya sir, pasalamat sige kong dako sa Animal Vita.
0: Ana testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Bana Bablas. Katong naglisod og ihi, bawas, naay mga bugon-bugon sa suso, naay goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Bana Bablas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Bana Bablas. Kaning plus ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produkto Wonder Bana Bablas.
3: Katosin niya, tiga-tiguma, pagdian siti. At ang ilang tan ko, ini kay ko, din sige ko, inom mong tubig. Din. Gusto ko mang dilimay noon mo gawas. Muna masiguro na yung bara sa ako ang pantog. Nakalungaw ko ning Wonder Bana Bablas. So, akong isulayan. Ako na matigdan nga, epektibo yung kayo. Wonder Bana Bablas, kahit pagpangihin ako, ning busagat akong iso. Tino dyan kayo ang Wonder Bana Bablas, nawala dyan ang ako ang libate sa akong labas.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Bana Bablas. Pagkibati po kami dito sa Iligan City, dito sa Sitio Binasan, Rogongon, Iligan. Lagi po naming inaabangan ang inyong programa. Ito po si Alianudin. Laginda, more power po sa inyong programa. Shout out dito sa Basilan, sa Dula Family. Always talaga may nag-listen sa inyo. Salamat Kuya Carlos, pagbasa, God bless mo. Kumbana, si Paul Sawalan. Monte, Mountain Pine, sa mga kauban ng mga security guards. Garay tanan na minaw diya sa Landing, Balyangaw, Misamis, Occidental. Sila si Iling, Akain, Gingging, Nining. Garay Kuya Carlos, kung anak, Kumbana, John Paul Dacomos, EJ Dacomos, o Gidrian Dacomos. Pagaray inyong suindig paminaw, Angelica Jane Dacomos. From Purok Noybe, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Hello po, kuya. Pwede po ako magpa-shoutout sa umbana nga nakakaroon sa Mindanao. Kay gimingaw ko niya. Daging salamat po. Nakadang Vitron. Ay mo galimot. Nakadang drops. Vitron drops. Mga bata bagong natao taman 1 year old kani may gamiton ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata kinanglan ligon man aron dili basta-basta no mo nang mo gamit kita ni produkto nga Vitron drops mga pinalanggan dig Paminaw ha. Ay Paminaw ta na may testimonya ning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
1: Ikaw nagtext aning kalabot aning Vitron drops nga nakasuway di sa imong mga bata ne.
2: Oh sa ako ah.
1: Ah kinsa gani atong pangalan ma'am?
2: Siya nga Zuleta pag luay basak.
1: Basak lantapan Bukidon.
2: Oh,
1: so di daw mi ma'am unsay experience aning paggamit aning Vitron drops?
2: Na kwan mo wala na mo iya kanang na nakadulog ni ba nga gasin kada kay since birth magod niya kay sa hilaka maawi tayo niya
1: kanay imong bata
2: bilay
1: edad sa bata
2: si Binmans pa karon.
1: Ah si Binmans pa okay
2: sulay na mo si og Vitron ba niya
1: Vitron drops
2: yan mo niya 3 days pa oo 3 days pag inom niya ay hadayon natingala din ko kay sura magiganahan ang sagpulog ang sagkaroon among giling kayo karoon na kaya tapos ganyan bago
1: so bago pa na nimo siya gipagamitan og Vitron drops
2: oo nga karon kay dili na mo inom ugatas man magrugaw na man niya ila kalugaw lagi ang
1: iyang maurot so nindot yun day kayo gamiton ang Vitron drops para sa mga bata no
2: kasan kayo gapangita salamat
1: okay salamat kayo.
0: Ora, muna nakanindot anang atong produkto nga Vitron drops mga pinalanggang tigpaminaw. Ona kini po dai atong Vitron syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nagidad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka anang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha, kana imong anak ang nagamit the best na. Paminawa, maminaw itong testimonya na gamit itong Vitron syrup, mga pinalanggan, tig paminaw. Paminaw itong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
1: Kaya sa kanini, ma'am?
4: Si Kuan, Luni Salaber.
1: Taga-asa.
4: Taga-asa Sano, Titay. Tambuanga, Sibugay.
1: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diasin mong mga bata sa Vitron na syrup?
4: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkong pamukaon ba di nakadungog mami sa radyo among gitistingan sus na kay kusog man dahil mo kaon ang mata din tawag maluoy na lang ta kay magduka ang taon siya sir
1: pilay edad sa imong apo
4: dua ka tuig sir then hantod ang iyang lima ka tuig yapang di pa inom na dili man kayo ito hingatulogon sir magduka jud siya dayon kusog na mangaon magkaon to gagmay ra dayon di pa jud mahurot na karon sir magpadugang na jud siya
1: okay
4: moto na. Nga naka-observe ko ngayon na nanindot jud nagpasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang
1: nadungog
4: among gitistingan sa kong apo okay na kayo sa karon sir.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang Vitron syrup ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nagidad og 13 anyos pataas apay sinda lolo tatay nanay no. Paminawa, testimonya, nagamit ang Vitron tablet.
5: Unsa gani imong pangalan?
6: Keke, Puentes.
5: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
6: Taga-pagadian. Kuan, ma'am, kanang sa Vitron tablet, kanang kulang magkukuan ba? Kanang tingnan ng dugo nga pula, dahil mora akong ginainom, kaya namang goy, idayo, hindi naulitan akong kuan, din ganagana na akong katulog, din kanang kaon.
5: Ah, unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula, ma'am?
6: Naglipong ko, naglipong.
5: Sige, kagkalipong. So, human lugar ni mong inom sa Vitron tablet?
6: Kuan manggod, imo ko makauyon og kanang mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod, ibasa na ko na with ayon niya. Nakahurot ko kuan kanang pwede ka tablet na normal na jud akong kuan, kanang dugo nga pula. Okay na jud kayo ko, then normal na din. Mora po kanang kuan ba, tiyon buko, tulugon, nana, then pagganas ka, daghan kayo kuan ba, indot din siya, effective jud ang Vitron tablet.
0: Ona, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kaya kas, pwede po ako mag-shout out sa kumbana nga naa karon sa Mindanao kay gimingaw ko niya. Greet ko akong anak nga si Jane Tarazona. Yung bana Chris Arabiho. Diya sa Simpapak Lala. Simpak ni Simpak Lala Lano del Norte na greet rin ni Boy Tarazona. Magpagaray ko ni Ernesto Laidan diya sa Manungol. Salamat sa pagbasa pre si Untoy ni sa Magpit North Cotabato. Si Adila Q. Kalimpusan din ni. Always give me naminaw sa imong programa nga tudling sa mga garay. Salamat from Adilpa Q. Kalimpusan o Baluko Tambulig, Dilirog Coordinator. Shout out sa akong asawa si GC Tagapigkawayan North Cotabato. Sa akong mga paryente, Ginanad family, Gilingan family, Sanguan family. Salamat sa pagbasa from Kapamilya. Si Nanay Imay Sindiko, Barangay Salabaka, Esperanza, Sultan Kudarat. Pag-aray kami dito, salamat po. Sa akong mga kaubanan, silang Lansky, Jumo Uglian, o nga adik kay sa imong programa from Balski Claver, Surigao del Norte. Shout out sa Pablo family sa Coronadal o Dripod, Sambuanga City, gikan kay Mirna Pablo. Purok Tres, Lumayang, Sambuanga City, sa Yumpuka, Pitsay, Sagunlay, Dayog, Kayumok. Lumingka, Masinlay, Kiray, Purganan, Dukinlay. Palabi nun, nagpag-aray si Chikbo, Yumpuka, Pitsay from Vista Bilia, Zone 5. Ug salamat, kuya. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw, kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. Oh, ginahanglan imo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang buto nga mga ugat. Ania maila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ampingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man kunang gi-try. Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag o dog hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og gahon og kontra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo nya kay bulok ang taas kay blood pressure na. Sayo gamo na milits kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid, no? Makatabang po ng atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no? Katong naay mga almoranas, sapdo sakit na, gamit ang Wonder Hemo Aid. Kanya katong atong mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina katong kulbaan o katong magpalpitit. Parehan man, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kanabitong desire nga magkape, labi na bugnaw, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po ako kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mga muna ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko. Ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder? Pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee? Balik po kong kape ay. Muna ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman. Dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpadamis. Ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee. Kaya bisag herbal, sa dili siya lang to. Ano yung advantage niya? No? Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan. Kano bang imong trabaho bitaw nga? Kano bitaw naka sa field bitaw? Naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, o niya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, naano may drops, naabot naman, so kompleto na. O, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drops. Pero kanang imong anak nga 2 katuig tamag 12 anyos, paimnon imo og Wonder C Plus, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Muna ikinainom na ko. Ako kainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay usay, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, unya na po tayo kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Muna nga kinahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Muna itong ginagamit, kanang Wonder C Plus. Muna ito ang gamiton. So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1-year-old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, Duha ka tuig taman og 12 anyos natay Juan del C plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Juan del C plus nga kapsul. O, kumplito, di ba? Unsa pa imong problema hon lang, kumplito naman. Wa naman kay angay problema hon. Greta ko sa Dayag family, naminaw karon nimo kuya labina akong mahal, hilig kayong maminaw sa imong programa gikang Jay Gun sa nasa Luloy Tagbak Talakag. Pagaray ko kang Rubin Ulandag, Boy Malahat, Tibong Alvarado, pagaray si Bintoy sa La Victoria. Pagaray ko akong duwa ka anak, Zanilia og Sunny Bay. Upong bana, Sunny Boy, it's me, G. Shamihir in Mianin. Shout out kuya di Sibug, Sambuanga, Sibugay, sa Bulay Family. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Kuya, pag-aray ko, Talaugon Family, Stuburan. Salamat, John Paul Talaugon, na ini sa Mindanao. Pag-aray ko sa kong anak, Madeline Ormilio. Cristita Ormilio from Union Bansalan, Davao del Sur. Pwede magpag-greet rin sa Baha Family diya sa Bangkod, Malaybalay. Greetings from Ninong Glenn. I-greet po ko, oy, minaw biya ko ati Nili Padilio ni sa Langgaan. Langgaan? Langaan. Ato ni katagag pagtagad, ha? Kining balak sa tudling sa mga garay. Sa unang higayon sa itong panagkita, dito sa Daplin sa Baybay. Gisimba o gialad ko kanimo ang akong gugma nga balaanon. Gisundoong ko sa makadaghan ang makabibihag mong larawan. Hinungdan nga miturok o nahimugso kining gugma kong balaan. Wala ko magtuo nga ikahibalag ko ikaw ni Antong Napita. Bugay na kaayong panahon nga ikaw gipangandoy o gidam ko pa. Ngayon nagtuo man ako nga sa usa kadto kalamat sa maluibong mga damgo. Rumahognog matapos ang gugmang tiunay nga akong gihala diha kanimo. Ito na gayon diha katumanan ang dalisay o ang tinuod nga gugma. Yan isaksi ang mga gagmay nga balod sa Daplin sa Baybayon nga bidagsa. Doon man ang mga gapnod nga naglutaw-lutaw sa malapad nga kadagatan. Kumailhan nga ang tanan pagbuot gayon sa kahitasan o sa kinaiya. Isaad o ipanumpa ko kanimo nga ikaw akong dalhon sa altar sa kaminyoon. Ang bukuson ang duha nato kakasing-kasing sa tumang kabalaan. Tinguha nga ikaw ako gayong magakos, mahagkan og maangkon, ug dindi mo nang katambi sa gugma nga walay kamatayon. Naabot ang gabi nga nagdungan kita pagkabuot sa bulan og mga bituon. Kalipay nga akong gibati, miawas ug misanap sa akong dugan. Naabot na gayon ang panahon nga ikaw akong pagaangkonon, perlas ug bulawan nga nagtudlo ka nako. Matuman ang damgong masaha. Katumanan sa ako mga damgo alang kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: maging sino ka man. Alam to kaninyo ang tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko, kaya wala naman po ko'y oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran, pinaagi sa tinuuray nga pagserbisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, La Una, 34.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: karong adlong Sabado kada atong tanan. Sa Macau sa pa welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely Ate Arlene, secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene ayon kini ang inyong ubos nga higala. Ate Nova Paniel. Sa gihapon kita magahatag ug pagtagad. Niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa mga katuigan nga nang labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panunduman. July 25, 2026, lines what nampo na sadang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, o sa kanag-ngalang, Frank. Standby Frank, alang si musuwat ning atong tulumanon. Sincerely at Earlene, secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa ato ang live. Of course, again, standby Frank, alas si musuwat ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Itago na lamang ko sa pangalang Frank o kini ang akong secret love story. Naako'y nakailang nga babae 3 years ago. Tago na lamang nato siya sa pangalang Mia. Empleyado ko sa usa kadako nga kumpanya. Usa ko ka area manager ate. Frequently ga travel ko tungod sa akong trabaho. Sa laktod ang akong oras, usually out of town. Talagsara ko makapauli sa mubalay. Ate Nov, na ako'y girlfriend. Usa ka nurse sa akong hospital sa among lugar. 8 years na mi ate. Naana ko sa akong mid-30s, Ate Nov. Ug bisan pa man sa hectic na mong schedule sa akong girlfriend nga si Rian. Gauban o gakita mi every time nga wala ko'y biyahe. Kung lantawon sa uban, wala mi problema ate. O wala'y nasayod na naako'y dakong sekreto nga gitaguan. Sama sa akong giingon na ako'y na-meet nga babae 6 years ago. Siya si Mia ate. 20 years old pa lang si Mia ni atong higayuna. Ug anaa pa lamang sa kolehiyo. Nag-meet me sa usa ka imnanan nga duo sa hotel kung asa ko nag-stay ate. Ako ra isang nag-inom. Samtang tulo sila ni Mia.

nahalata na ako nga hubog na sila. Tungod kay dagko naman kayo sila og mga tingo. Og dili na ako tuyoon nga makatuto ko panalagsa nga to kani ate. Kay kinsa man taon ang dili ma-attract sa iyang kagwapa ug ka-sexy. Apan ang mas naka-attract ka na ako ate, mao ang iyang dagko nga bukid sa iyang dukhan. Ang iya pag yung gisuot nga blouse reveal kaayong iyang cleavage ate. Ako ang kunon nga nanginit ang ahong kalawasan atong higayuna. Labi na nga nakainom ko. Ug napansin nako nga ga-flirt siya nga rika nako ate. Namura ba og iya kong ginaseduce? Na ay mga higayon nga iya kong masapnan, magtutok kaniya. Apan igo lang siya mo pahit.

After almost 30 minutes ate, nagsig-iya na og lakaw ang iyang mga kauban. Samtang siya, nagpabilin. Kay matod niya magpasundo kuno siya siyang igagaw. Sadihan siya na lang isa. Ako siyang giduulan ate. O wala siya mi pala. Motong nag-istorya-istorya mi. I-introduce na ako akong kaugalingon. Ugiya usab, i-introduce ang iyang kaugalingon. Isabayan ko niya og inom ate. Hangtod gipangutana ko siya kung nganong wala pa ang iyang sundo. Matod niya dili kuno siya masundo siyang igagaw. Maong nag-offer ko sa iya na ako na lang ang maghatod kaniya ate. Ipahulat na ko siya kadyot kay kikuha na ko akong sakyanan. Pagsakay pa lang na mo ate. Ningon siya na ako nga sure bakuno ko nga ako siyang ihatod. May katawa ko ate Nov. Ingon ko sa iya, asa man dayon ako siya ihatod. Mitubag siya. Nga bisan asa ko noon ako gusto.

nipatong siya sa akong atubangan sa driver seat. Ignan ako siya nga dili lang sa sakyan na basi na ay makakita na mo. Ingon siya, pwede na kuno sa kotse ate. Dalion lang kuno na mo. In short, nahitabo ang una na mong encounter sa driver seat sa akong sakyanan ate Nova. Pagkahuman ako siyang ignan, ipadayo na mo sa hotel. Kay murag na kulangan ko ate.

man, among gipadayon sa hotel ate. Wala na nakon ahap, nakapila mi atong higayuna. Naabtan mi galasing usap muntak. Wanya ato, napatod siya na ako silang balay. Pag usha mi tuwas sa kotse, iya pa kong ina niya. Sa uulitin ko no, tinong. Same time ko no, same day, next week. Wako makasabot sa kong gibati ate. Sa unang higayon, nakahimo ko nining butang. Nag-cheat ko kang Rian ate. Sa pareho mo kara. Kung sa'y nahinay,

問い合いを今回

0: This is Amapola Broadcasting System. Makita pa ba kami? Sa tinulang wala ko kabalo sa cellphone number ni Mia. Wala ko na sayod sa yung FB account. Wala kami komunikasyon. Nakita lang sa parehong lugar, sa parehong oras, o parehong adlaw weekly throughout sa mong relasyon. O sa nahadlok niya basin, mabot ang panahon niya din na kinitugot sa panahon. Kahit hinulaman naman kinina mga ikay ko na tinuha. Pagtuod man.
1: Pagsugod og November last year, wala na minakita pag-usab ni Mia ate. Wala na siya sa lugar kundi iniga kita. Sa tinuod lang halos mabuang ko ate. Matag karunog unya, madumduman ako si Mia. Ay, haro ko na ka-move on ate. At tong Abril na. Na-realize na ako nga dili kun mi pwede. Na-assign na pud ko sa laing area. Pagka June, nagpakasal na mi ni Rian. O wala ko nagtuo ate. Nga magkita mi pag-usab ni Mia sa akong kasal.

Wala ko nagtuo nga second cousin di ay sila ni Rian. Uban niya ang iyang bana ate kung nakita na ako. Nga dako na ang iyang tiyan. Buntis na siya ate no. Ipailaila ko ni Rian kang Mia ang sayang ba natin, Nov. Kung pwede palang gakso na ako si Mia itong tungura. Kay sobra kong gimingaw nga ito kaniya. Pagkakita na ako sa iya, Tinov, nanumbalik ang tanan. Ingon ko sa akong kaugalingon, nga gidulaan gid ko sa kapalaran. Kato ang among last nga pagpanakita. Gani wala namin nagkaistoryahan na ipa. Sa pagkakaroon ate, pilit na akong gikalimtan si Mia. Apan sa tinuod, dili pod lalim. Kay dugay-dugay pod ang among relasyon. Apan pareho namin kasal ate. Si Mia, ibalik na po sa iyang bana. Mas gipili niya ang malinawon niya kinabuhi. Ug nasayod ko, nga kiniusab ang iyang gusto nga akong buhaton. Ug kung unsa man ang naami nga kagahapon, magpabilin kini dito ate. Pareho namong atubangon kung unsa man ang naami karon. Si Rian na ang angayan na akong hatagan o pagtagad kay siya man ang akong asawa. Isaad na ko sa akong kaugalingon. Alikayan na ang mga temptasyon. Kay karon, minyo na ko kung dili na pareho sa una. Dinhi na lamang kukuto. Sincerely yours, Frank.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Nans og yu edi pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya, purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katulad ka, inom ko sa Remind Capsule, normal na dyan ang ako ang huna-huna. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong kalamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: link alang sa imong suwat tampo. Gingon man, sa mga sukintig paminaw ni atong tulunganon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Frank, kabalo ba ka unsay pinakalisod ano imong istorya? Dili tungod kay na in love ka sa laing babae. Ang pinakalisod ni ini kay sa matagi gayon nga nakita mo ni Mia, dili lang usa ka tawo ang imong gilimbungan, kundi duha. Serian nga walay kalibutan nga samtang nag-duty siya sa ospital, ang iya pong hinigugma na adi ay laing duty. Naa sa hotel nga lahi ang gitrabaho. Kung si Mia usap, samtang ang iyang banan ning kamot sa abroad para matabangan iyang pamilya, uwa pa eskwela siya. Naapod siya gitagbo matag simana nga murabag adunay loyalty card sa hotel. No, murapod ilang pagpanagtagbo, murapod huwag ka ng schedule sa pagkulikta sa basura sa barangay. Na parehas nga adlaw, parehos nga oras, o gulay absent. Okay, galam mo, gini rason nga, digid ko mutuoan ang ginaingon nga. Nadala ra sa gibati. Kesa tinood lang, mga igala, no, mas angay na tong pamalandungan. O pagbati, bagid ka na. O nawili lang ka sa pagpili sa sayop nga desisyon. Anyway, before tamo lahos sa unahan, ato sa naipang acknowledge, pang shout out ang ato mga suking tig, subaybay. Hi, shout out to the Lota family of Davao City from Jay De Lota. From Mark Lester Villamore. Makarelate man sa taan ni Gamay Boss Frank. Maayo gani, nakat-on ra ka mo dawat ug mo-move on. Focus na lang sa imong pamilya. From Karen Balingue. Lesson learned. Ayaw gyud pasagdi ang relasyon ug ayaw patol sa dili nimo kaila ug ayo. Sakit kaayo sa dughan. Salamat sa pag-share, Frank. Unta maging loyal na ka kang Rian kay talagsara ang babae nga mo pasensya og 8 years from Roldan Amistoso. Hi to Beng Tabanud Kuyos watching from Ramon Magsaysay Zamboanga da Sur. Shout out to Milky Hordio from Alegria Cebu. Ingon man, shout out to Hermila Caparas watching from Bonkokan Ubos Lila Bohol. Hi to Anita Namok from Tagum City and from Honey Gem Pascual. Shout out sa tanang OFW diha. Unta permi mo safe og matinud-anon sa inyong mga kapikas sa Pinas. Nagil mga higayon sa kinabuhi nga dili tanan atong gigugma, mahimong ato from Jessame Kirante. Hello, shout out as well to you, Glenda Escalante. Unconditional love gyud ang gihatag ni Rian. Imagine 8 years. Impas gyud si Frank ug mahibaw-an ilang sekreto ni Mia unya igagaw ra pagyud. Hi, shout out Ate Nova sa tanan taga Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur from Jaris Baroro Dizon. Hi to Nena May Bugos Las Cunha watching from Bayugan City. Ingon man kang Nando Valenzuela. Solid kayo nga secret love story Ate Nova. Nagasalamat sa pagbasa sa sulat ni Frank. Makapamalandon gyud ang anaa ani na pareha sa ilang sitwasyon unta magmatngon na mo. Praying for peace of mind para kay Frank, Rian, Mia o sa iyang bana. Unta maging malipayan silang tanan from Grace Tiongson. And from Jocelyn Vibar, karon pa ko kadungog ingon ani nga twist sa nga cousin di ay sa iyang asawa ang iyang sikretong hinigugma. Siya ro wala siya ka background check before ni sulod sa kaminyo. Nako. Anyway, salamat kasi inyong tanan. Kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o gisend lamang sa Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga igala, balik naman lamang sa pipila ka painumdom.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Eh, Meraimundo, taga Milaya, Waola, Nagrisol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, kan dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa makausapan, daghang salamat, Frank, si musuwat ka agi sa kinabuhi. Frank, talipay ko, no, nga sa katapusan, nakasabot ka nga ang imong lugar karon na anas imong asawa. Pero nang hinaot ko nga imong kining panindigan og imong timan-an nga dili lang kutob sa pag-ingon nga likayanan nimo ang temptasyon. Kaya ang temptasyon dili man na siya permi makita lang sa mga sexy nga babae sa bar. Usahay magsugod na siya sa kumusta nakahato siya. Dayon, maingon dayon nga tan-awon ako ang iyang Facebook. Pwede, baka ha, pwede mo pa dayon sa chat-chat rabitaw ni? Wala rabitaw ni? O di baka ha, mahabot yun sa punto nga kapilang man, no? Wala na ilain kong intensyon. O dili pa ni mo mabantayan, no? Maabot na ka sa salida nga nakita na ni mo ang ending. Busa kung tambag, kanimo Frank, ngahimo nga imong kagahapon mahimong pahimang no. Dili backup plan, no? Ayaw romantisaha ang inyong affair. Nga murabag, we had the right love at the wrong time. Kay in reality, no? Sa realidad, Frank, angay ni mo kining lantawon na usa ka sayop nga wala lang gyud na sapnan. Og pasalamati ang Ginoong nga wala kini mabulabog. Usahay ang grasya dili ang paghatag sa tanan nimong gusto. Usahay ang grasya mao ang pagluwas kanimo. Gikan sa resulta sa imong mga sayop. No, gilugwayan ka aron makapamalandong ka o makausab ka sa imong mga sayop. Frankie, nomdomi kanunay nga ang pinakatamis nga gugma, dili ka nang puno sa tagu-taguan o kahadlok. Ang pinakatamis nga gugma, kanang makatulog ka sa gabi nga walay kahadlok nga naimutawag, nga di ka mahadlok, nga masapnan, kanang wala kay kahadlok na kay pamilya nga maguba. Kana ang tinuod nga kalinaw. O kana ang angay nimo paningkamutan isip ba na karon. O sa katapusan mga higala, alang ka nako. Atong timan-an na usahay sa gugma, dili lang kinsa atong gihigugma, kundili kay kinsa ta adunay obligasyon o kay kinsa ta adunay panubagon. Og mao kato ang angay natong pilion. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman tayo igong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Stand by alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa, sa ngala ni Ate Arlene Ayong kinayang inyong ubos ng higala at Inova Apanyel. Alang sa itong tulumanong, Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang mga BP nasa tag 200 over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usapa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.

0: Lean Iron for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Gashos program ning adlaw Sabado. The first kauban na to, Doc John Paul Diasis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome again sa ato ang Nance Health Education's program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pautana sa 0917-159-5812. Okay, Doc, doon ay pangutan ng ani. At yara ang Doc Jan, makakos ba nga di ka makaanak kung ang babae din problema sa thyroid?
1: Yes, sa
0: thyroid. Goiter, tama ba?
1: Yes, sa Arlene.
0: Ano man, Doc?
1: Kaya ang thyroid manggod is connected na siya sa reproductive system in terms sa mga hormones.
0: So, sagad sa mga babae nga doon ay thyroid problem, di na siya magkaanak?
1: Pwede siya magkaanak, pero mo na siya na mag-alisod sila. So, swertihan na kumabunti sila mga kanags.
0: Uy.
1: And then, medyo bantayanan po kung nagkakaroon ka ng trouble sa imuang thyroid.
0: Mm.
1: It means, halimbawa, nagkaroon ka ng hypothyroidism.
0: Mm.
1: Medyo mababa yung iodine content sa imuang lawas. Di ba mo na siya yung hypothyroidism? Mm. Ang bukol niya, pagawas ang iyang bukol. Din sa panahon bitaw na nabuntis ka. Mas bantayanan, ana, yung ang brain development sa imuang anak. So, pwede siya ma-compromise. Kaya take note ha, bagsak na yung iodine content ni mo.
0: Mm.
1: So, yung iodine is importante na siya sa brain development sa usa ka bata, mga kanans. So, muna siya, pwede siya muluya, muhina ang iyahang memory.
0: Okay.
1: Muna siya, mga kanans, no, sa pagpanganak na gina-screening na dayon, kanang ginatawag na to na newborn screening para makita dayon dato kung naabas sa mga metabolic disorder. So, isa kini siya sa mga pwede makita sa isa ka bata kung na ay problema ang inahan sa iyang thyroid, pwede po siya magkaroon ng metabolic disorder. So, may tabuan na kung dili siya maagapan, dili diretsyon matagaan o treatment, minus ang memorya sa bata. Medyo, ano siya, slow learning siya mga kanans.
0: Slow learner ang bata.
1: Yep.
0: Okay, Ate R and Doc Jan, o sabay buhaton, parang magkaanak na mi. Siguro mo bisita siya sa Ubigayni.
1: Yes,
0: diba, Doc? Kailangan man kayo mahimo kung mo bisita ka Ubigayni. Ania, yung husband, magpa-kuan, magpa-test. Sa ito, ano, Doc? Urologist?
1: Magpa-check po sa iyang sperm count, mga kanans. Diba, sin na masyado lang ka-denial po. Talaga sa rabang lalaki, medyo yung denial bitaw. Medyo, ano siya, medyo ma-pride. Dili na ito ika-deny sa mga lalaki na medyo ma-pride po na sila, no? And then, talagsa, in terms sa sperm count, talagsa, mahadlok sila, mahibawan.
0: Disla gusto may bawaan nga, disla kaanak.
1: Yep.
0: Pero dapat ilan na himuon para makabawas lang usay ang ibuhaton, what to do?
1: Pero na i-country na natin, Arlene, na bago mag-minyo,
0: check daan.
1: Di na pa-check ang lalaki. Kung so, naabay capacity ang lalaki.
0: Pero di na siya maugod. Nagid na siya wrong, nagid na. Kaya dapat yung tagid sa bagay. Karo panahon na murag, wala na may nagpakasal nga murag. O, di ba? Kasagaran.
1: Kung dili ko masipiat, Ate Arlene, naasa sa mga Middle East.
0: Sa Middle East?
1: Yes. Bago sila kaslon ang lalaki,
0: check
1: required
0: daan
1: sa lalaki na pa-sperm count.
0: Ah,
1: kung naay capacity ang lalaki na makabuntis pa siya or dili, mga kanans. Kumbaga, iatag yung assurance sa iyang partner na kaya niya na makabuo. So, mga kanans, no, as long as sa mga lalaki bitaw, isa ino na to, Dok, pagpa-check mangod na ako sa sperm count na nakitaan na below the normal ang iyang number sa iyang sperm. Kaya normal mangod na, mga kanans, dapat na kay 100 million sperm count per ejaculation. So, kung less than, anak, mga kanans,
0: grabe kadaghan, no?
1: Pero kung ano mga dati, Arlene, sa kadagan, sa sperm count, anak, mga kanans, importante na ang number sa sperm. Kaya nga naman, kaya take note, paggawas bitaw sa sperm, sa vagina sa babae, millions of millions na sperm ang nag-sacrifice para
0: mamatay sila.
1: Kumbaga, mamatay sila para in-neutralize yung acid sa babae. Kaya naman na sa normal na acid ang babae. So mo itong mga kanan, sa itong ingon ko, gina at Arlene, kung magsige sila inom og mga vitamin C, napakataas ang ilang normal flora, ang ilang depensa. So kung muna siya, kung less than a million ang iyahang sperm count, din taas iyang depensa, wala na. Paggawas pa lang, automatic patay na ang imuang sperm cell. So,
0: okay.
1: Moto siya, Ate Arlene, na importante na daghan kay para makasulod sila. Muna ingon ba na talagsa na ma-ano tidbit ito, tama, kining sa uban bitaw na muingon bitaw na diretso-diretso na lang nila i-give up ang ilahang life. Kaya tungod, wala nila nakaya yung problema. Pero take note mga kanans, sa pagpagawas pa lang sa sperm, sa sulod pa lang, no, pagbuo pa lang nimo, millions of millions na nag-sacrifice o nagsalig sa imuha, ang ilahang dreams gi-give up para ikaw mabuhi ka. So muna, ngayon, diretso-diretso na i-give up ang imong life. Kaya not millions of millions na sperm ang i-give up sa ilang life
0: para mabuhi ka,
1: para mabuhi ka, para ma-fertilize nimo yung egg cell. Kung kay balo pa lang sila, nanigitay nimo kaya nun, wala na sila i-give up. So don't give up. So it means special ka para sa taas ilang.
0: Grabe, no? Ganda din istorya. Anyway, Ate Arnold, usap may pinaka-best kaunon para sa mga tao nga. Hindi ko naman nakdayon. Kung sila ko mga pagkaunon, pwede mo hatun.
1: Okay, mga talaga. So of course, importante ito din yung natarly, no? Dapat ma-check ang lalaki o babae. Para may bawang kung kinsa ba ang mas tagaan at unang priority. Kung sa lalaki, mga kanan sa mas nindot sa lalaki na ikaw na, pwede siya makaunon gamay lang ng dark chocolate. Gamay lang. Ay, pa talaga.
0: Okay, pwede mo na idukuan ng glass init at tubig plus lemon.
1: Yes, pwede siya nice. Yeah,
0: empty stomach, pagbatas munta.
1: So yung empty stomach, mga kanan, pag-inom na ito sa warm water, mga kanan, plus lemon na, gina-increase mga niya yung fats metabolism sa ating lawas. So minin kasi kung na-increase niya yung fats metabolism, yung flow sa dugo na ito, mga kanan, mas nindot siya. Take note, yung erection sa lalaki, nagdepende na siya kung nindot ba yung flow sa ito ang dugo.
0: Kaya sa pamahaw, ang pwede yung kaunan is black itlog. Gapon, kunya kamatis with spinach or malunggay. Kunya usalin ka slice na bread or pwede ka mag half cup rice.
1: Yes, diba? And then, of course, kinahanglan po na yung dapat natin potassium. Then, of course, saging isa na po na siya. Then, of course, kinahanglan po na ito na rich in omega-3, omega-6, or mga kasulong vitamin. So, avocado is nice gapon siya.
0: Okay, pwede siya, Doc. Mabasa kasi ginaiga. Ang gulo, pwede ka pag manapulalay panit.
1: Yes, manapulalay panit. Ang panit magpapataas ng cholesterol. Ngayon, ang protein, nindot pa ng protein na nagigay protein sa imong lawas. Kaya tingnan yung pag makabuo bitaw ng sperm cell. Kaya kung ano protein. Kaya kung tanaw na tukong sa yung composition sa imong sperm cell, protein is isa sa mga makitaan yung mga kanans. Anitik na tatarlin. Ito isa kung makatawad ta. Kung isa sa mga composition sa sperm cell, layo ta.
0: Okay. So, mo ba?
1: Yes, makatawad ta pero it's true. Isa sa mga ano niya, saya.
0: Okay. Composition. Okay, pati na yogurt, Doc. Best na siya para sa mga pagpagugang sa imong hormones or pagpa-improve sa hormones yogurt.
1: Yes, sir. Okay. Dati mo na siya nanindot pa na ito ang gut system.
0: And of course, turmeric. Kung tama turmeric, better gita siya guys.
1: Ito lang mo itong oster. Nindot na siya mga kanans. Katumang lang siya na ito. Katumang talaba.
0: Talaba. Okay.
1: Nindot na sa mga talaga.
0: And then before di ka matulog, pwede di ka mainom. Gatas na medyo init kamay.
1: Yes, nindot na siya. Of course, itong tubig sa butong. Nindot na siya. Kinapatas yung kanyang zing niya mga kanans.
0: So again, sa mga babae na gusto mabuntis, pwede mga kakitlog, leafy greens, mga kamungay, uban pa, the avocado, tapos mga healthy fats lang, mga olive oil, mga
1: avocado.
0: Yes, and kanabi tong mani, dapat dili irong aghilaw. Oo, hinanak ka nindot. Yes, mga lalaki, pwede mo mag-kiss daw, omega-3 itlog sa aking wala. So pwede na niyo mga kuha niya. Hindi kaya gitang parang itamis of drinks. Kaya sa lukan na, umahilig ka nga mapas magka-processed food. Alcohol, sigarilyo na naman.
1: Tama yung bad, but

0: sugar pag too much na siya, mahinap siya sa numbers sa sperm cell. So muna siya kung medyo luya po, so naibigin mo na tendency. Okay. And then mga kanans, para sa mga kalalakihan na nagka-problema na ubos, BMI, ang ilang sperm count pag-check nila mga kanans. No?
1: Yes, urologist tawagan natin.
0: So para makita niya. Yes, muna mga kanans, no, na-recommend ako sa inyo ha, para masigurado, sigurado na ito. Aside sa dimension niya, at early na mga pagkaon, mga lifestyle na dapat pag-abuhat ito, importante po na ito mga kanans, no, na naging kita supplement to support sa ito ang body system. Yes. More specific, kung unsa bagyo ang ito ang gusto. Para sa mga kalalakihan, Megaman Herbal Capsule, take one capsule once ali mga kanans. And of course, Megaman Gold Coffee Mix Kinesia is a good combination para mas ma-improve yung testosterone hormone sa mga lalaki, ma-improve yung number, yung quality, okay, sa atuang sperm cell mga kanas. And then sa mga kababaihan naman, continue niya po itong i-mention ni Ate Arlene sa mga pagkaon, tapos siya ikatabang ka na ito mga kanas. Pero siguro doon po na ito, nanaapod tayong mga vitamins and supplement to support para ulian kung unsa yung nawala. Para mas magagawin na ito na ang sa babae, ilimpyo ilang matres, regarding ilang menstruation, and then every month, makapagawas sila o egg cell. So kung makapagawas yung egg cell, tasong tendency yun na mawiting mabunti. So ayun naman sa mga kababaihan, first 28 days, male cervic care, one capsule, three times a day. Then after 28 days, ang pagkakas sa cervic care, one capsule, two times a day, good for 20 days per cycle na lang din.
1: 20 days, no?
0: 20 days per cycle. Then for more information, pwede mo bumisita sa ito ang Nance Wellness Center. Okay. Nance Wellness Center, limutan sa Sumpong, Malay-Balay City, Lonely Santo, Sabado, abli kita makakas.
1: Okay. Okay, at yun, nandap dyan, taas ang uric acid. Unsay abong immun. Well, yung mahilom of Davao City.
0: Okay, mga kanans, no, uric acid, by product kinesi, no, sa pag-metabolize sa ito ang mga protein or mga high urine diet, mga kanans. Pwede po sa ito ang mga, yung mga muscles na ito, natin mag-metabolize, mga kanans. So, doc, normal ba di ang uric acid sa ito? Yes, normal kinesi, ang uric acid. Usually, napunin siya yung mga benefits sa itong palawas.
1: Okay.
0: Basta within the normal na siya, mga kanans, no, yung uric acid sa level sa ito ang dugo, mga kanans, makagamang kinesi sa papalikon sa ito ang mga kaugatan. Hindi nakatabong kinesi, kaya para ma-normalize yung acidity, yung kumaga naman natin normal na acidity sa ito ang dugo, naman ginagit siya normal.
1: Problema doon, kaya mataas ang uric acid, dabihin na ang
0: yung sobra-sobra sa ito ang body system, dati na mo come up na yun yung mga problema niya or yung mga side effect. Once na sobra-sobra na ang uric acid sa itong panglawas, i-deposit niya either sa ito ang mga kasukasuan, sa ito mga joint mo na mga bitaw na after nila mukhaon ng mga laman doon, mga legumes, mga experience kasi o mga panakit-nakit sa ilang mga kasukasuan mo na mga bitaw ngayon, mong gusto sa ito, mga try-bis ka lang yun.
1: Pero ang mong gusto, bibi siya matakos po yung lumandaan.
0: Yeah, but Arlene, so exactly sa Arlene mo, basta importante na akin na hibawan kung unsa yung mga pamaagi pa para to lower down sa mga nitrogenous compound niya mga kanan. Samantay mo kanang munggos bitaw na pagulungan mo kanang dumura ka bulak-bulak bitaw siya. Samantay yung bitaw na mga nitrogenous compound na matatrigger siya sa pagpataas sa ito ang uric acid. So it means na kung hulungan nato na siya 8 hours or 12 hours mga kanan, every 4 hours inalis na nato yung tubig niya mga kanan. At nandun nato yung mga nitrogenous compound sa mga trigger sa ito ang uric acid. At alasan mo ito ng mga kanan, no? Once na mag-prepare bitaw ng mga munggos, magluto kita, dito na. Diba?
1: Dapat lumulong po ito, bitay. Oras na, pwede lumulong dugay dugay.
0: Oras na yung mga tradisyonan sa mga katimulangan. Manito ang mga magluto ta, ugma o munggos.
1: Ano gabi hulungan na?
0: So, nahulungan na nila kag ginano nila nakabalitan nila.
1: Herpetis.
0: Wala pa din sa una. Yung mga katimulangan, taas nila kidad. Pero wala ka pinakit nilang tuhod. Kaya tumuhad tubo, kaya pa nila kapasahan nila. Kaya tumuhod na wala nila, wala pa sila kaibalo sa medical explanation, medical sa pag-ulong-ulong nila. Pero naku ang benefits na nakuha sa panglawas. Kung kinisiyan mo sa mga maayong mga pamaagi, ay para makontrol yung uric acid sa iyang mga pagkaon. Kaya hindi ma-trigger kumbaga.
1: Okay.
0: So, sa mga pasyente na nagmataas ang uric acid, balikin ko, UA Herbal Capsule, nakuha ka tapos kinisiyan makakatapos sa pag-tanumer sa uric acid sa sulog sa ato ang panglawas ng uric acid. Pag sobra siya, deposit sa ato ang joint or pwede ipagawa siya sa imuhang pag-ihi. Kung sa mga imuhang gusto, madeposit sa imuhang joint or ihi lamang imuhang imuhang uric acid. At sa tabi, enjoy pa nimo ang mga pagkaon mga lamin na taas ang uric acid. So ang natuwa, dito na lang kita sa mga ipagawa sa sulog sa atong lawas pinaagi sa pag-ihi. So isa sa mga makatabang para dili madeposit ang mga uric acid sa atong mga kasukasuan sa atong mga joint,
1: okay,
0: take you in Herbal Capsule. So pagkain na nimo, 2 capsule every morning mga kanans ko. Ano din siya, kumaga problematic yun ang kimuhang uric acid mga kanans. Okay, balikin ko, you ate, pwede inon 2 capsule every morning. Pero kung di ka naman kayo sa ating tuod for prevention purposes naman siya, pwede na 1 capsule once a day.
1: At ayaw kalimang yung 6 to 8 glasses of water. Yung magandang katabang ito, yung problema is palihog din sa taas na yung uric acid level.
0: Yes, sir, Arlene. Ano ka ng 8 to 2 glasses of water per day, din kinarecommend ko ha, dapat hindi mo magsibigin ng tubig na bugnaw. Kaya ang tubig na bugnaw matalansi isa dito siya sa inyong dandan na nag-deposit, nagagahi ang mga cholesterol, kung uric acid sa sulog sa ito ang panglawas. Mas nindot yung room temperature lamang na water or totoong warm water matalans.
1: Okay.
0: Medyo bugnaw-bugnaw, i-prefer ko lang na siya when the time na mukinom ka mga fruit juices or mga vegetable juices, dahil lang na tayo mga kanans.
1: Okay. At yung nandok dyan, gusto ko mabuntis. 4 years na mi sa akong live-in partner. Pero wala pag hapon mi natanak. O sa'yo ang ibuhaton, I'm legend.
0: Okay, mga kanans, hindi ba problema sa mag-asawa? So,
1: na ito. Both siguro dapat ang mag-kohan man. Ang lalaki mag-mega man, of course, ang babae cervic care.
0: Yes, at Arlene, so kinanda na ito na ma-examine ang lalaki man at ang babae. Sa mga kababaihan, mas dali man sila ma-determine mga kanans. Isa ni mga kanans, dapat normal ang ilahang cycle. Then, of course, every month, nagubo sila din yung ilahang pagdugo. So, kung na mga changes na mga abnormalities sa ilahang pagdugo or regular ang ilahang cycle, mga kanans, kinarecommend ako. Mag-inom sila ang cervic care, herbal capsule, 1,000 times a day, good for 28 days. In the time na okay na, normal na ang iyahang menstruation ng cycle, okay na siya mga kanans. Pwede na din lang ang cervic care, 1 capsule, 2 times a day, good for 20 days per cycle na lang siya.
1: Uh-huh.
0: E para itong purpose mo na ito lang para pagpamintin sa pagpanitlog na sa mga kababaihan.
1: Ayan.
0: Para ito sa mga kalalakihan na kung dili hassle sa iyong mga kanans, mas nindot na magpa-sperm count. Kaya pero may bawat po na ito. Diba sige naka yung muli mo yung asawa, di ikaw mismo di ay wala dahil buhit na sperm. Okay. Diba wala dahil luya di ay ang imuang sperm mga kanans. So kinanda na ito.
1: Okay, 4 years na biya silang kauban.
0: Yes, at Arlene. So mga kanans na makita po na ito yung sistema sa babae man or sa lalaki kung kinsa ba ang nai-dependent siya. Kaya para matagalin na ito na exact na fit ng mga kanans. Pero kung nakita naman na ito sa laboratory ni mo na ay buhi or ano na siya, below the normal ng imuang sperm count, then luya lang imuang sperm count, ay patanti na ay buhi na sperm count, ay patanti na nag-produce ka sperm. Kaya kaya naman na ito na siya na mapalagsikan imuang sperm, mapataas ang iyang insurance, may mababalik kong healthy o mapabalik kong kadagdagan ng imuang sperm mga kanans.
1: Okay.
0: So pinagi lamang sa pag-inom sa Megaman Herbal Capsule. So Megaman Herbal Capsule makatabang sa mga kalalakihan para mas ma-improve ang production sa iyang sperm sa mga kanans. Then masigurado na ito na mas healthy ang matag sperm na imuang ginagawas mga kanans. Then of course, pwede pa din mo sabayan ako sa ito ang Megaman Gold Coffee Mix. Kaya

0: kita sa abang non-swan center. Sa sumpong Malaybalay City. Okay. So, anak ko niya, MWF mga kanas.
1: Okay. At ayan, Doc, dyan. Tagalanan din Norte ko. Kung nakikwarta ko pala yung Clayton Tapigid og Nasod UAID. Sir Vicar. Pagkakong bana, 62 na yung edad. Panday ang trabaho. Matikala niya kay Dalira siyang maluya. Labi pa kong mabula siya kinit. Kunya, Dalira kay siyang kubuhon. Kaya yung immune system, Doc.
0: Okay, mga kanas, no, ah. Sa edad niya, 62. Diba sa mga kalalaki, hindi natin katinay. Panday mga edad. Bumabagsak din yung mga hormones.
1: Labi na panday ang trabaho, bugat, Doc.
0: So, then, kinit pa kayo, mga kanas. So, kumbaga yung testosterone hormones niya, medyo minus na, medyo luya na siya. So, in terms sa mga endurance, sa iyahang, ano ba ito, ang iyahang strength niya, kitaan na din niya na medyo muhina na siya ng hina.
1: Okay.
0: Kasi siya tungod sa nagkakaroon ng mga changes sa iyahang hormones.
1: Okay.
0: Siya istalapot sa iyahang pangidaro mga kanans.
1: Mm.
0: Pero kaya natin na siya mga kanans na ma-minimize yung aging impact sa atuang panglawas.
1: Mm.
0: Kaya so, na tungod na nakita natin 50, nakita natin 60, yung mga normal na activity, hindi na natin makaya. Kaya naman diyan, mga 60 and up, yeah, kaya naman kayo, kaya naman mga 70 diyan, pero still, yung strength nila, hindi ika-deny na kaya pa niya na mu-endure sa mga activities mga kanans. So I recommend sa mga kalalakihan na kung ikaw, makabantay na medyo minus na ang mga kusog, nakakapuyon, dahil makamagluya sa panahon sa imuang trabaho, try sa pag-inom sa Megaman Herbal Capsule. Makita niyo yung kabaguhan sa imuang panglawas, makita niyo ang imuang kusog na mas nibalik ka sa batan o mga kanans.
1: Okay,
0: mas makita niyo sa imuang trabaho, bitaw na panday mga kanans, makabantay, pati ang mga kauban, tigala na lang siya, ang murag naglahi naman siya, mas nipusga naman siya,
1: kaya
0: tumag na siya sa imuang male hormones na inhance siya, balik mga kanans, balik ko to, take Megaman Herbal Capsule, one capsule once a day, o pwede po niyo sabayan sa Megaman Gold Coffee Mix mga kanans.
1: At yung doktyan, okay lang ba? At yung doktyan na maligo sa dagat bisag menstruation?
0: Okay mga kanans, ang ato ang magod na pinagdaan yung mga kanans na na kung pwede, during sa imuang menstruation mga kanans, ayaw na sa isang yung ligo mga kanans, kanang
1: labi na kontrasa.
0: Yung mga kanans, ikaw na lang natin mga kanans, yung activity sa sulod sa imuang matres. Ang imuang matres mga kanans, nag-dilate siya. Kanang parang gabukan siya ba? Gabukan siya ang sulod sa imuang matres, kaya ang purpose niya, gusto niya na i-push, ipagawas yung mga dugo. Para mo ito ang imuang immense yung mga kanans. So minito siya, kung maligo ka mga kanans, ang temperatura sa tubig, huwag na ubiya. Diba kayo tumutbog?
1: Kung dagat po, Doc, be sure na limpyo.
0: So kayo, mawag siya mga kanans, no?
1: Kasi magka-infection kayo noon.
0: Sabot siya mga kanans, kayo tumutbago na open na iyang cervix. So, balik ko mga kanans, no? Ang sulod sa iyang matres, nag-dilate. So, nag-open siya para ipagawas. Karon, kung maligo ka, bugnaw ba siya? So, kung bugnaw siya, kung sa epekto sa bugnaw, constriction mo, kubol. May tendency na, hindi mo gawas ang ligo mga kanans. Look what if no, kung warm water, medyo maligam na tubig ako ang ligo. Kasi okay na siya mga kanans. So, ang problema basta, mag-warm water o hot shower dito mga kanans, okay na siya. Kaya, ang warm water o hot shower mga kanans, makatabang ko na siya para mo dilate. So, may nito sinigil na ito siya, i-counter yung kung sa iyong sistema sa pag-pamensa sa usa ka babae. Then, after lang sa inyo, pag ligo mga kanans, sa'yo, hindi ka limpihat, maligundin mo, o warm water o mag-hot shower mga kanans. Habla sila na yun, ugnan sila na mental health. Kaya, mag-open ba yung mga pores ninyo mga kanans? So, habla sila na yun, ugnan sila na mental health. Ang imang puso, ang imang baywang mga kanans. Okay? So, after ano mga kanans, ano na yun, make sure na hindi ka mahapak dahil sa hangin ha. Okay, para at least, malikayan pa na ito yung kuban ng mga komplikasyon sa ako. O hindi ka maligo, depende sa klase.
1: Magamit ang tampon, magamit ang tampon. Makakover man lang, dahil hindi maglugay.
0: Ang mga siya mga kanans, when the time na mag-mens ang babae, mas nindot na ipa-free lang na siya na ipagawas. Pero kung ibutang ito na isama para dili, ano, that is not good mga kanans. So dapat free lang siya na makagawas, dili siya makakos na, maka, ano ito siya makapabara na dili magawas siya mga kanans. And then, kaya pa kanindot ang paggawas sa imuhang pagdugo mga kanans. Para ulit dysmenorrhea, kaya hindi mo tiyong cervical, makita mo yung difference mga kanans. Sa before and after, sa wala ka inom, then sa pag-inom nimo, nakita mo yung difference. Dahil lang yun ang masinatian mo mga kanans. Walang mo ba na sa mga kababayan sa una, sa wala ka sila nakainom, bisan sa ilang pagbikliyo, bigado. Okay? Sakit ang ilang paminaw sa ilang puskol. So after sa nakainom sila observe care, nakabalik sila sa ilang trabaho mga kanans. Hindi nila mapila. Kaya kung naan sila mapila, pulira mo lang tayo sa ilang mga kanans.
1: Okay. Pero wala tayong oras sa tanggal digestion program ni Adel Santo. Ang tanda lang mga Lunes Pawon sa mga tanda sa mga istasyon. Kaya siyempre ang mga produktong NANS, ang genus mo na ko, NANS of UAID, ang pinaka-effective na combination para naligo ng atong kalawasan na sa kita. Ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. Sa UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Kung kinindu ka atong imong, i-combine, makaingon tanga, okay ang atong panglawas.
0: I-upgrade na po lang ito ang non-serve capsule
1: yes.
0: Para mas makahatag po siya ang dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Halos kumo na yata sa atong community
1: lagi doon.
0: Kamura, dili na siya baguhan nun. Baka naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, para ito naman kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
1: Okay.
0: So, makinig ka roon, anaana ka roon, ugdugang na support sa ito ang non-serve capsule. Karoon ang non-serve capsule, itawag na ito na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na siya ay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakihan, walilain Megaman Herbal Capsule. Kaya naman sa mga kalalakihan, mas nindot na ma-maintain ang atuang pagiging masculine. Ang mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na ito sa Megaman Herbal Capsule. Ang side na mga kanans, ang Megaman Herbal Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na ito na erectile dysfunction mga kanans. Or kung magkakanang mikupos na, Megaman Herbal Capsule ang mutabang para mo balik o kanindot maayo o kalagsik sa atuang panglawas.

0: Service unit discovery. Pagmututo pag yun ang menstruation. So, walang katapsan before patulog.
1: Yes, sir. Ito po matanan sa kalimti. Natatagaan na ito proteksyon na ito palawas matag-ad daw labi na sa mga bakterya sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon natanan sa'yo para makahatag ng takong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa. Mga kanansin, 2 capsules every day, mga kanansin.
0: Ayan.

0: Be My Choco.
1: Yes, at early dog isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture makanans.
0: Yes.
1: Nuvita o coffee every morning.
0: Yes.
1: Mutana, ang coffee ba din mo ang naabas yung benefits atong pinawas. Sa atong non-scorn coffee makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee niyong makanans.
0: Okay.
1: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa atong panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabaho sa makanans, and then sa mga

0: Finance Liniment Oil. Ako sa makatabata na to para iwas sa mga banbanog po ipis sa kalabasan. Mm. Napagbugnaw ang panahon.
1: And syempre nga itong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw. Limpyo nga itong mata. Nance Eye Drops ang gamitan. Available nga po sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, attorney ng mga kanans. Nagandang salamat sa inyo ang pagkaminaw. Ginaw at pinakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panlabas. Thank you so much and God bless us all.
1: This program is brought to you by EarthMed Pharma Corporation. Maayong hadlaw mga kanans. Ang damdama mo? Kaya nagsugod na gawin ang atong Nasir na sa Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas nagan entries, mas nagan chance na makalawag. Apil na sa Nasir na Banasa Season 7 Weekly Draw. Unsa ang pag-apil para sa mga produkto ng Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, o Kawasi. Ang product code na makita sa likod sa blister pack, 1 blister pack with code equals to 1 entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Chocolates Junior, ang code makita sa ilalong sa box, 1 box with code equals to 1 entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet, 1 sachet with code equals to 1 entry. Para sa Nan's Liniment Ogai Drops, makita ang code kilit sa butilya, 1 bottle with code equals 1 entry. Kung saan pag-sense entry, sa mga smartphone or touchscreen users, PPM o instance messenger, sa sensor reactor yung Facebook page, ang picture sa product code o kiapil ang mga sunod. Product code, full name, address, cell phone number, o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alas sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. Iapil gihapon ang product code, full name, address, cell phone number,

Agad rin tabigal na sa matwaga. Tawag ko bang sinuntik mo kay taong gaya o? Aboy kinimpiwan na gibuha kang tiyan. Agi ko ang sunod sa ginawaan dayon. Limpiwan pagkauman gibuha kang... putol man. Gibuha kang putol. Aga lang tubag imutik mo kay sista. Agi kuskus o biyangay. May lisoan naman ang magdalita. Magdalina naman ata. Negros Oriental Basay. Oy mga taga Basay. Yo, turn. Musta mga taga Basay. Aga di abiyot. Lang.

0: At yung malangit, barangay Boyan, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Parabinas. Pag laog tubag, anak, tao nga, naglaba, misoy ng palaran, lapitan. Piyoto, ang tagnalong kay, kitang ayabag, Ray ng Quezon. Piyoto, wapag ibang. Kutem lang, siyat bahi, apir mi pinang, ipunan, tigayan di oro.
1: Uy, mga taga ipunan, shout out. Di apag yun din eh. Long kay komentin dyan, Juliet, Juliet. Juliet ni or Loliet. Nang or kita. Amin ten? For one to ah. Sige, balik-balik ah. Ah, for two zero. Aritas for one to. Pero atong... atong unang lingaw-lingaw. Amo ito na. Botones ang tubag gamay. Asa Sorala. Oy, kumusta di gamay nang Sorala? YouTube. Wa pagyapon, hindi gamay si Sorala. Gamay or naay gamay. Law tubag sa imong tigmo dunggan na ngata na ngatiro para butangan og aryoso si tiro dunggan na ngatiro. Ah, para butangan kuno og aryoso tubag lang kay butunis gamay gyapon sa Surala. Piyuto piyuto aga law tubag tigmo kay baboy. Akwag itlog talinan. Saan siya? So, kikapon lugar. Talinan. Agtubaglong kay sugong. Ginloan sa pitlagong. Agibalik sa bungol. Ako si Markan tagahingoog. Kumusta mang hingoog Markan? Lain pa nga tubag. Ang tubag balong kay gataod. O kurta sa gitara o gitlubag. Ang dungga sa gitara o tuning. Okay, aron mabalas ang timing nini. Elizabeth Hikali, anang dipulog. Piotr. Wap agyapon. Ah, wap agyapon mga kurma. Og ang tubag tigmo. Gitarang guba. Pitch ng sumilaw. Ibunan ng gitara. Ah, kanang guba ng gitara, ibunan, ipuspon. Agalaw tubag kay bao o pawikan. Nga gilapa, pitch ng sumilaw. Gilapa. Kana, wabok katilaw, ana, may gala. Ah, kanang bao. Tubag long, tigmo kay tao nga nag-gitara, Nilvin, ikaw, ito, Nilvin, ha? Mablock, tigin, Nilvin ba?

0: back to back imo tigmon. Mabla-black na gyud. Ha? Manang hit na gigo. Long to back guy. Banduria na balong. Gika ni Michael Dilarma ng Oro Kita. YouTube. Wap, agya po. Okay, dito may gala slide pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Alex. Ano, gikan pag kang in-in sa gayan di oro. Kato may galas balong nga estudyante ni Ma'am Tikla nanawag may galas sa iyang Ma'am Tikla kay Ulan kayo. Hello?
1: Ay, hello ma'am. Si Balong ni ma'am.
0: Oh, unsa may ato long.
1: Moraga, malit ko karon ma'am kay porting kusugag is ulan ma'am ay.
0: Mau ba? Kusog ulan sa inyo?
1: Yes ma'am. Wala lang kong mondang, ma'am, ha?
0: Oh, daw big di mondang.
1: Ah, og di mondang, ma'am. Ako'y undang. Undang ko iskwila, ma'am.

ang tubag anagay. Gitara gyap. Computer. Aga agong tubag lang kay Mitrosan. Barceliso Manigos Malingaw. Okay. Lana og di apriod. Balong agong tubag. Unsa ni siya? Unsa ikaduhang lingaw-lingaw? Okay, ato ikaduhang lingaw-lingaw dos. Og paabot na may galang usa para makompleto ha. Ako di ay si Boy Luquero, taga Mungkayo, Davao de Oro, Barangay San Jose Purog 6. Sa may ato ni mo? Ha? Sa ni may ato? Og di abyod. Long tubag digmo longkay. Nag-ablig din na pa Barceliso Manigos.

giawian ang pultan o gilubag ang durnab. Way pangag address og lain pang tubag. Law tubag si mong tigmo. Galabas sa washing kay lubagon man ang iyang pakusog. Og painay saldi ng awang kutabato computer. Og tubaglong asista gikablit ang kwerdas o giliso-liso. Aron dili mayabag. Boboy sa kamay.

Hanggang Marshall may gala sa Bulwa City. Kumusta mga taga Bulwa City? Di abriod ang akong tubag. Balong anang ibang.

sana mga pe. Mga pita. Agong tubaglong, anang tigmo nimo. Ang tubag anak gay. Tolbox. YouTube. Nag-on og LPG burner. Computer. Ay, sa mga Ilocano. Sa mga Ilocano nga pabasa og table nga ang tama. Ang basa sa table kay tabol man. Wagit dan eh. Yung table, tabol ang basa.

0: Okay, dito na may galas, line pa ang pasiyaw. Gikan daw kang Alex, may galas Bohol. Kadros Balong, may gala nga. Naburusan niya stikla. Pero gaduda siya may galag iyaha bagyog dili.
1: Adi ko mo, angkon ang nandi ay.
0: Ano ko mo angkon God?
1: Kinahanglan mo angkon ko ana o kanang ma. Masyon nagid nga ako gina.
0: O, unsa lugar pa maagi be? Nga ma, may balagi din mo nga imuha gini.
1: Kuan, ato nang ipakuan.
0: Unsa?
1: Ato nang ipa-x-ray.
0: Ipa-x-ray. DNA, dali lang.
1: Basta ipa-x-ray na. Maglaro.

ang ako ang tubaglong, anang imuhang digmo, kay namuhag og butyo kay ngi para manghupong ang pinagkalit. Ang agong tubaglong, asa imuhang digmo, ayan, ang tubag anak kay sugong. Lang naglusak og sagi. Amuha sa una kay mapilan magkadong sa lusong bitaw tong inigma. Mapingis bitaw. Malagsi man tong lusong kahoy apil kahoy. Kahoy ming hinusak ng apil kahoy. Agong tubag. Lang anak.

Okay, balong tubag ana kay nagangay og gitar. Gikan daw kang ka. Gisani. Gikan daw kang Kalil ng Cotabato. Kumusta mga taga Cotabato? Ang tubag na kolong. Sa imo ang tigmo kay Payong. Pyuto. Okay, direto Miguel Lasto ang nasayo at bagamu. Nasayod ba mo mga silingan ang ikalima nga planet gikan sa adlaw, the fifth planet from the sun, mao kuno may gala ang Jupiter.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong hipo, nikiyos na alibyuhan siya, nikiyos sa gamay, nikiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edo kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba ngayon. Gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Dito to may gala sa eskwelahan sa college. Balong. Ah. Nars magikag. Eskwela magikag nars. Naka-alcohol na abe. Ansa? Ganarsin magikag. Narsin magikag. Alcohol be. Wala ko alcohol ba yan? Unsa mo nga narsin. Narsin ko alcohol? Nga ikaw, kuwan man ka. HRM man ka. Nga nakay kalahan yan. Kaldero luwag. Unsa man. Oh, saligay. Ah, saligay narsin. Alcohol.

Atubag anang digmo nimo. Agay nang laba. Computer. Ni abagyod nag nagtupilong. Lubag-lubago mo ng ulo. Computer.

0: computer. Non so me programma, signor Giulia. Pare a tus balong. Ah, dai. Unsa man? Ah, pangutan adaw ng atong silingan, unsa na nga channel ilang radyo dai? O, oh, kay gaaway man dai. O, oh, gadrama ba? Mura gadrama, gaaway ang magtiayon. Ay, wala lung oy. Si wala. Nag-aaway sila ha. Ay, abin akong drama sa radyo dai. Long akong ang tubag anang imo ang digmo. Mm. Ang tubag anang kay onsa ni? Okay. Ang tubag na ko analong sa imo ang digmo. Mm. Okay, tubag long kay radyong yan. Long taong na gitar. Piyoto. Katapos ang ibilin may gala number one. Oh, kumpleto na. Wala oras, salamat kisa magpaminaw. Sa Lunes na Sampuhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay judso. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Hoofy Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkalain nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Kung sa Astasan, wag tangang balatian.
0: Dragon Fruit Plus.
6: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo yung ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuwan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasi natiyan ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud kay akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
3: White Nights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Nights Dumaguete Pension House.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako anaana ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
5: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo, ayo pangisug ha. Nakabante man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
7: Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
10: heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
10: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto.

0: this music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. Advocate of responsible journalism. Broadcasting live from the roof of the Yasa Lake, Zodiac Park. This is your music information radio star. We are Radio Star. The Star. The Star. The Star. Urasa Star Radio, alas 3:56. Italy ka na to sa Dragon Fruit Plus Fruit Supplement. Ang amang mga kabanatan sa mga highlight analysis o galona, ang inyong mga alagad sa kalinan, Dr. Alan Altida, Uga Dragon, Mel Galios.
1: Yes, welcome Visayas, Uga Mindanao, sa usanapon na kapedisyon sa ato ang pagpanagupanuban, Uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong dawang, Dok Alan, may nga adaw na Dok.
2: Mayosam na Dok.
1: Yes, kanikaro kayo, naka-hard max extreme yun si Dok Alan, especially karong mga sakitin kalinaw sa mga maulan nga panahon Dok. Perfect yun ang ato pinakabago o Uga nang ipaabot ang atong hard max extreme coffee format. Good news, mga sakitin kalinaw kay tumod. Available na siya finally Dok sa mga duol na butika. Pangitaalang ang produkto sa Dragon Food Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adawa, mga sakit ipaminaw atong ipadayon Dok, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok Alan, kaning turmeric Dok.
2: Yes, salamat kayo Dragon Men, no? May adlaw usap niya.
1: Yes, may adlaw
2: usap sa mga listeners ato nga sa nagkarayon nagasuporta nagapaminaw sa ato programa. Ang pagpakabana sa may paglawas pa ni kami ni Dragon Men sa pitila ka mga minutos atong isgutan. Usa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto na mao ang Hard Max Extreme. Mga sakit ipaminaw, dili atong ihatag og tulo na kanyo. Ang usa sa ingredients mao ang turmeric, no?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nuna siya ay potasyum. 3% no ang potasyum mga sokintik paminaw nga naa sa loyan dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede. No, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokintik paminaw. Kay ang color aktibo pod kaayo. No, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokintik paminaw. Anti-inflammatory and immunity kana higala. Naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
2: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga suking butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yun kaadlang, wala na ko ikuha-kuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
5: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
4: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong.
5: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
4: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na ikasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
5: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
4: Maog yun dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kininggihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa itong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
6: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
7: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 4:04.
12: Fantastic na hapon!
13: Inubanan sa mga manindot ng music.
12: It's Hapon-tastic!

0: pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Okay, si Rodrigo yung tapaw. Taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginapatyag ko mga akong sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabali sa mga buti. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod abektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasang ang buti.
4: Dita, balagosa.
5: Gusto ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa
5: sa isa, oi, text, 500. So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am?
4: Sa kuan yung sakit, yung murag yung muminor, bawag makatumar, bitang si state ani, ma'am, kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba, abdik ba siya, basta maka-state at tumar ani.
5: So, wala pa na siya nainom, ano, unsa day ang gibati, ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan ani.
5: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun niya ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Maritis Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako mation og kapoy kay ako adyo tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
1: Dragon Fruit Gold, gipakusgan. Dragon Fruit Gold, ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold, pure energy.
2: Dornell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Dornell Brand. Ang Dornell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Dornell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Dornell Brand.
4: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Si Marcelina Baraba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na suway sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya na haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makapag... Hindi, mahalas kayang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Kamo, nakalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
4: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

0: Avon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Avon. Ayus Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayus Avon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayus Avon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Munggamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
9: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit. Okay, giatake ko gatulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
10: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Ang mga ito in retoso. Kagagalangan o kami siyete. Sa tanong akong magamit, ay mangi akong mapilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong push-on, dinasakit akong kilig. Naayong ang
12: Ko Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ay,
14: pangani mo nai?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
15: Matuog.
14: Pila edad ni mo?
15: 78.
14: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
14: Ang imong bana.
15: Oo,
14: sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ng iyang mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
14: no, tuan. Sa mga yung tail?
15: Nang hubag siya maayo.
14: Nang hubag tanang
15: ikan. Kanina inyong huabot diri, huwasta sa abot diri. Kuan?
14: Punuan sa paha.
15: Nakapatay mi sa radyo nga, naaday... kanang amigos ko pe siya ni yung sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
14: ya karon okay na yung bana okay,
15: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
14: kailan na idadad to
15: kuan 79
14: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
15: mugamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan tiil di lang dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
14: amigos ko pe ray gino
6: salamat mga idol.
16: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Marirehe na sa Kristan kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy ka ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa putin, oo. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So, maang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati yung layo na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
20: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
21: Many more.
20: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
21: Palit na!
20: Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
21: ENC Mart.
20: Your all-in-one store.
22: Fantastic na hapon.
23: Inubanan sa mga manindot ng music.
22: Manindot ng music.
23: It's hapon-tastic.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:56.
3: Og siyempre, alas sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith de Rondo sa Noria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CervicCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa CervicCare o sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og CervicCare, dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Kylin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosikihor. Nisulay ko pag tumara sa CervicCare. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya. Dayon, ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod. Dayon, okay na po akong pagkatulog. Di na kung maga kanang magabi magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko kay nakadungo ko sa radyo aning CervicCare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CervicCare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa, tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na guna mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo ilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, dili sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo. Ano?
10: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Bay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
2: Ako di ay si Janice Suyanto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o ng pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyong mamoy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong non-liniment oil.

nangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: Mix, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibilis sa mga butika.
3: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
0: Testimonya sa kibiktimo sa Wonder Animal Vita.
5: Ako si Michelle Tilatore sa Daguhoy, Sindangan.
6: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
5: Kaon ako ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilahan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man niya tigi sa kabulan ang ito pa ila namang pangtuha kon kay nangitlog na pud ang inahan.
6: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit ang Wonder Animal Vita.
5: Oo,
0: kung di kayo
5: kausapan,
0: dito ang
5: among mga
0: ayukan,
5: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Donnell Brand. Sabi ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang Ann's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, magnol-nol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa M's Flower Shop. M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love. And affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Amps Flower Shop. Amps Flower Shop.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
8: Dragon Fruit Plus.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental Philippines.
10: Yes. Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
10: Yes.
9: Mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usar mi nga wagoy mi na'y gibati.
10: Mm-hmm.
9: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw ka ron. O nakadungog po sa akong istorya.
10: Mm-hmm.
9: Sulayan ninyo.
8: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Banaba Plus.
14: Lagi ko, ang piyokin ko kukot, ako kung mga tambal ba.
15: Uh-huh.
14: Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
15: Mm-hmm. Nadalas, ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
14: O karon, ina ko sa pag-ihi, hayaan ako kung pag-ihi.
13: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Dragon Fruit Gold! Kipag kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikin
10: kayan ang mga klaseng-klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako kaning gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes, yes, you may gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palangga no atong idol nga guwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga ka-storages sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak Amigas Coffee. Amigas Coffee, Amigas Coffee, Amigas Coffee, kaya lideri, inang kape. Asan sa paigipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga user sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka may ma'am, gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga nabaligyan ko coffee, wala doon ako itay.
1: Okay, so nabaligyan ko Amigos Coffee, ma'am.
2: Tapos, wala ko may pangalang nabaligyan ko. Nabaligyan ko na wala ka na dito. Wala ko na dito. Allergy.
1: So,
2: what's the allergy? Allergy.

0: ang office, gibintay na nako.
1: Okay, so gibintay na nako. Sino ba

0: los coffee gay, gracias a Kimo, gamit national instrument, kamahan yung buko.
1: Okay, isa pa na tapang
0: Emily Aron.
1: Emily Aron, sa alegria.
0: Sa sangi, alegria.
1: Sa sangi, alegria. Si Busoy, kaya sa kanya kayo, salamat ng sa mga testimony. Sa tapang Migos Coffee, sa anyo mga idol, sa mga dealer na to sa Migos Coffee. Gas na ganagang salamat ng Emily Aron, sa sangi, alegria, si Busoy. Sa tapang ipabot ng alam-alam sa tanan mga star, atong kay Bakabay Rayo, sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Bilang tayo sa taga-tayasan, palang sa tanan-tanan ng Minocron, sa South of Cebu. At doon na sa pinakadoon na suking butikaw, pharmacy para mapalitan ng Amigos Kinik Herbal Coffee.
2: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalitan sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong natanasa lungsod sa Alegria Cebu. Mapalit ang Amigos Coffee sa Itch at Chan Pharmacy, sa Highway Pugasyon, Alegria Cebu. Pivot Store sa Malpot, Alegria Cebu. Puboy at Cherylit Store sa Lipot, Alegria Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Kapanyo Store sa Alegria Public Market. O syempre, mapalit sa Atisol sa Alegria Public Market.

0: pharmacy diha sa Malbo, Alegria, Cebu. O syempre, Rebigus Coffee, mapalibot sa Padian, Cebu. Nila limang Rufina, Sigson, o Robic Store sa Padian Public Market. O limang Pina, Costanilla, o Pina, Pedro Store sa Padian Public Market. O syempre, sa Midalia Store sa Highway, Poblacion, Padian. O syempre, diha sa Upside Reserve Store, o ni Ma'am Joy, Arribalo sa Barangay Panigan, at Bang sa Panigan Elementary School. Mga higala, Rebigus Coffee, mapalibot sa lungsod sa Mualbual, sa SNJ Pharmacy, Mualbual Pharmacy.
1: Gas dula ng palanggaan sa mga tigas sa atong Cebu, mga butikaw, farmasya, mga suking tindahan. Gas sa mga tanaw sa itong live na si Dizilabor, si Chiboron.

0: kinabukasan sa pailang nilang ay palagang kinabukasan kami kasi kinikor Falco. Ibigyan sa mga tagalungsod sa ayungon na namin nabaroon sa itong Star Jolong in that store. Mapalit yata Amigos Coffee, White and Ega Pharmacy. Mapalit yata Amigos Coffee, Palagay. Napuli ang butika Gilo, uban pang mga butika o pharmacy. Napuli palitan sa itong Amigos Kinikor Falco. Yes, mami natagla yung testimonya.
1: Hello? Hello, sir, may kapoy. Yes, sir, alam mo yung kapatan ng ito, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa na pita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida-Leyte.
1: Merida-Leyte. Pilang edad na to, sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Ako balita to, sir. Usap ko ka sa mga users na itong Amigos Coffee, sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user
1: sa Amigos Coffee. Sir Junel, ako lang, Sir Junel, ha? Mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mangayo lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong Amigos Coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good, sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kanyang bacteria na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos at ano na na-admit ko ato, tapos nakagawas niya gi-treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment moro niya po na kung ipaminaw mo wala siya na naayo na niya po ng acid sa kong tiyan ug katong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya kuan, Sir Junel, mara siya acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang imo kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko no to sa pagkaon sa either sa tubig o sa pagkaon. No, to bisagun sa na akong gina-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang Amigos Coffee mo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka na may tone na ang nervous galing, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, kasi doon magusto, sir, niya umiligan ko ka may time na bloated akong tiyan, nung di ko kadugab puno kaya akong tiyan, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa Amigos Coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa Amigos Coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab din ko dako niya, ang ako sa na hinahingi ko na wala dili po dali sa siya na wa say ko kining mananay anay inanay siya na nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya akong tiyan dili na kay permi puno niya dili na siya puno niya dili na sad kay ko magsig kuan magsig
0: sa unang dugab mo sa unang niya asing galing na so kung saan ang pinaw mo sa iyong sakit na siya pa lang nawa din sa kanila ng sabi ko sa nawa sa kanila ng mga bakterya na dito sa kawasan. O wala na kayo pa, baka hindi mo mo sa mo mata dito sa mga bakterya ay mo sa mo tuwing tiyan ba. Pero sa kanila din ng mga bakterya ko wala dito sa mga bakterya.
1: Mayroon na may hindi mo sa mga bakterya mo na dali. Ah, ngumura na to sa

Kau tidak boleh.

0: Serena. Trabajamos de ángulo, ya. Ya
1: estoy montes de comida, tiene otro, ¿eh?
0: Usted no, de callo. Mira, debe ganar un patrón, ya. Mami, tú vayas, vale, escuchará.
1: ¿Qué vale, escuchará?
0: Aunque me tenga algo, no sé. Si la última, como malas, como papá.
2: Oriental, adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy palanggang para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyuta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha ra diay sa atong Amigos Coffee. Wow! May gipabot palang nga diya pa'y laing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
3: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
3: Tony.
4: Estelioso.
3: Estelioso.
4: Oo.
3: Ah, sir, Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko yung makilawa yun. Nakilaw na ko sa Amigos.
3: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka baksi mo na tilawan?
4: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Pero sir, nipalit ko sa ka baks.
3: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon ng lawas ako sir.
3: Kondisyon ng lawas. So, pila may oh. Usap na yung ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kung sisa ko na sir. Nang hopong ko sir.
3: High blood? Doon yan ang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
3: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila, Gugusil. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
3: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
3: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
3: Tony, ah, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
3: Oh, sa una na yung pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
3: 210 over...
4: 196.
3: 196?
4: Oo.
3: Grabe, hago. Di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Ano din ang dito ko kasi? Dito kayo kong paglakaw. Agakaw ko sa kong pamangkon.
3: Okay. Inagak na dahil tayo.
4: Oh. Oh, kailan, yun ako nang paagak. Kasi nga, maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
3: Kalakaw na ka?
4: Oh, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko pa. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita ka din. At ay inom na ko. Gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. Yan ko sa budget ako, Ikson.
3: Ah, gikan ka Dumanog?
4: Nipalit usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigos, hugod.
3: Oh, daghan dito. Nga, dari sa Badyan. Apo dari, daghan dari sa itong merkado.
4: Oh, yun. Napapalit ko sa koneksyon.
3: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mga amigos, coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. Usa ka tuwing na kapin, sir.
3: Usa ka tuwing kapin.
4: Pero, pupulpo.
3: Okay.
4: Pupulpo lang, sir. Usa, walang kwanta. Nagunong. Tapos, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
3: Okay.
4: Unong-unong lang ko kasi wala mo kapag minti ko kasi hila na kong katrabaho ko.
3: Ay, may daw yung pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
3: Bata pa, 55, no? Nga, taas kayo mong mong blood pressure plus ng hupong pag yun.
4: Oo, ng hupong. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulad, tilaw-tilaw ko sa amigos. Wala na yung hupong na ko ba?
3: Wala na ng hupong yung matiin.
4: Wala na, sir.
3: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210 over 196
4: or 186?
3: 186?

0: 196.
1: Grabe, hapit pa po ni Lidl. Oo, nya. Karon.
0: Taas kayo eh. Pero ano, 160 over 80 na.
1: 160 over 80. For one year ni mo nga, gitigid ino mga migoscopy niya. Dili, pag yun, straight, straight.
0: Hindi ba yung sisigil? Kasi wala kong pantagot.
1: Okay.
0: Yeah, pagpapulong ba?
1: At least, sir. Ah, namuno, naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
0: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So,
0: kadaan mo ako yung minaw.
1: Sa tanan nga naminaw ka rin, sir, unsa ika-advise ni mo nila. Okay, sir.
0: Kadaan mo naka-minaw ka rin, mainaw naman sa amigos para yung sakit mawala. Mawala. Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood. Mawala na tanan, basta mo kayo mga amigos.
1: Probin at tested yun, sir Tony.
0: Probin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karon, sir.
1: Laksik na, laksik na.
0: Yung nga, kasi karon, wala ba silbo yung anak ko, akong di paabot. Karong katapusan, no, silbo siya, mapalit ako amigos.
1: Palit ako kag amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, sir Tony.
0: Tony Estrelioso.
1: Estrelioso, diya, sa Taytay Badyan.
0: Oo. Taytay Badyan.
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
0: 55. Oo.
1: Oh. Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
0: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat Sir Tony diya sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Wala gyung dai dali diri ha. O salang ka kapi palangga. Tatak Amigos Kinik or Balco. Yes, dagang-dagang salamat mga mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa itong Star Radio. Dagang-dagang salamat palangga. Wa na tayong oras. Kini na lang ang tingog sa kape ng alamian. Basta kape, tatak Amigos Coffee.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
2: Ako ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa kotsugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa ang private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa nag-himo ani nga produkto.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
2: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo nang nakatabang sa ayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong ihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
4: Ako ni si Carmelita Tapos Mangyaw, nagpalis sa imong product na lunch o UAID o minamins oil o nasin coffee o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang excited mongod ko, ma'am. Gamit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Para sa isya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po, na, kung ano, sisagit na, tipo, gamit po si Ani kay, mag-ayo man dyan, hindi na gud siya, anong kayang, yung product ni Ma'am Aileen. O, di na gano'y magpabulag, anak, sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga, naayo dyan mo sa food.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
7: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyayon ko sa Dumaguete, pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
8: Okay.
7: O deyon, lami po ang katulog.
8: Karon?
7: Katung pagkatilaw sila. Kanang kapsul o
6: coffee. Mga penata!
1: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, Lasais, 59.
3: O siyempre, alang sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako na si Divine Faith si Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson baway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare. O sa Nams Padak.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit o CerviCare, dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yut at Kiyosikihoy. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong...
9: This is Amapola Broadcasting System.
8: Nance Coffee. Ang Nance Coffee.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kabataan, gamita ang NAS Liniment Oil.
2: Ako din si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko NAS product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o NAS Liniment para sa ako mga panuhot na kitin ang kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong sa
3: ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa NAS Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya nang naasya ang umaw na akong gigamit niya pag hilot-hilot ang NAS Liniment Oil. Daghan kaayong salamat.
4: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung kuanron sa NAS Oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan ni manguha o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong NAS Liniment Oil sa mga

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o size do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw.

0: o miligo na akong resistensya.
1: Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Testimonya sa Wonder is Walid.
3: Si Wilson Tamura, Chief Tamura sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko kayo sa admin. Ingan lang po. Si Sunray ang explain kay Hayahay ang Lukan. And hindi po mo titik-titik ang Lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang ito ang Miss Walid kay Miss Magib ko may kasi natin din sa Wonder is Walid. Lami yun ang makamating.
2: Esqualin, mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubanga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na usawang anak. Lami among tulog magabi nya mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nance product nga nayo sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nilang sa radyo.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
3: Unsa man itong imuhang sakit? Sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
2: Nagkakayang protect ako, Dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katawawas. Di ko pangit.
3: Sada na pangit ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot ka gindi mo paminaw.
2: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinuod yun na.
4: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Okay, maimbuntas na ran atong paminawon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos sa atay pailaton nga pangalan, no?
3: Ako diay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee kay sa primero sa wala akong nagamit, sakit ako tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
2: Okay, salamat kayo nang.

0: 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin,

0: GGX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Mayo, hello, hello, hello! Oh, sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan atong mga suking nga mga tigbalamati ni nga itong programa, welcome ni nga itong tulumanong kasayuran sa maayo ka panglawas. Of course, kauban ganunay. Doc Hans Lim Manolo, mga higala sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asa man nabot itong pagsibya karon, Visayas ug Mindanao. Sa tanan na ito, ang mga solid, ang mga kaliti X, ang mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully hanga nainom na, na tumar na ang DTX 500. Ang litri bayo na inom na. And hopefully nga naamo ka nung nais kapiskay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal, na ay supplements nga ginainom kadaan daw. Kondisyon ang lawas. Itong mga gibatyag na ito kaniando is tawhay-tawhay na. Inga na, kanindot mga higala. Kung na ay DTX 500 na ay D3 bio kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimda na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: Anyway, diba kalimta na ang atong alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C, of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Oh, labi na yun kung mag-iedad na. Eh mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So pag Mighty C kada adlaw, 1 capsule a day or 2 capsule a day. Sa kung tabang nas pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa firm sa ito ang mga skin, no? Nindot na nga itong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo na nga itong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C, ang Mighty C, mga higala na as mga butika. Anyways, guta na ito ron kadali, mga higala. Kining pag-inom na ito, bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isgutan na ito ron ang pag-inom number one sa soft drinks. Or either kaning mga color drinks bitaw. Mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis, kung ano siya, kanang naanis ay kapalit, no? Tamis. Ang ilim nun, mga higala, nga na ay kapalit, mga higala. O nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun, no? Kung hilig yun na ginom mong tamis ng mga ilim nun, eh, delikado kay mga higala. Ika nga, the sweet killer. ang tamis.
1: Sa umaga pabulat ang mata, isang tasat.
3: Actually, ang uban, mag-inomog mga tamis ng mga ilim nun na ay na-effect nga makawalas kapoy. So, ang uban matauhay, no? Ang uban ma-energize kung mo inom og tamis mga higala. Pero na po'y mga tao nga pilion nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what mga higala na agya po ni siya bad effect? Bisan gihapon og zero calories ni siya. Diba? Ano, ama na. So, pili lang kaon sa imuhang imnon. Yan. So, possible nga maghatag ka na to og energy kung mainom tag tamis tungkol sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas og timbang. No? Pero unsa may possible nga maangkon nato mga higala aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay gasukal. Grabe kataas ang sugar content. Mag-cause kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na ginang soft drinks. Ang sugar, mga higala, maka-apekto sa atong liver health. Makadaot sa atong atay. Pwede nga mag-cause kining fatty liver. Oh, take note ha. Mag hiling taginom og mga tamis ng mga ilim nun. Taas ang risk ng makabaton tag heart disease o high blood pressure and even diabetes. O gini number one, mga higala ka ng diabetes. Ang science nagsulti mga higala nga ang regular o kanunay nga pag-inom sa soft drinks or even ang mga zero calorie nga mga ilim nun na tamis na ay connection sa mga chronic diseases sama sa diabetes, obesity o metabolic syndrome, even cardiovascular diseases or even cardiovascular issues. So pahinom-dom kanunay, no? Ang sobra-sobra, what I mean sobra-sobra mga higala, siguro mga butan na to alos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day kada adlaw na ay soft drinks, dili na na siya healthy nga habit. Oo. Dili na na siya healthy nga habit kagong adlaw-adlaw na to pag-inom. Malay delikado kay mga higala. So malay mga pahinom-dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag tubig kaysa hinginom tag tamis ng mga ilim nun. No. Natural mga higala, walay calories, walay sugar, ang tubig. So, very healthy sa salawas. Or kuan, mas maayo ka na mga fruit, kuan, fruit juices, mga fruit-infused water juices. Ngagikan yun sa luga sa prutas, mas labing maayo. O, mag-juice bakag watermelon dira, mag-juice bakag apple, mag-juice bakag pinya. Okay na, kaysa kanto mga colored drinks. So, in moderation, number one, ang mga soft drinks or even kanto mga zero calorie ng mga ilim nun. Ayun ba, usahay, mahimo manggo na itong rason na okay rani kay zero kwa ni. Zero calorie inom rata, pwede rani. Which is, naapod siya'y bad effect kung mahatag yapon sa lawas. So, di ba galimtan? Ah, di ba galimtan? Mag DTX 500. Okay, binagin to mga hilig kayo kaon o tamis o hilig o gilom o tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra ng rice na to. O, sobra-sobra ang atong carbohydrates. In the long run, nagka-diabetes na ta. Di pagalimtan yun mag DTX 500. Ang uban wala pa yung mga maintenance, siguro wala pa na diagnose. Ang tulidagan ka ayo mga tao ron ang may diabetes pero wala na diagnose. Mga pre-diabetic, daghan ka ay ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. Gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro, mabatyagan na nila kung mo grabi-grabi na ginsag ayo, ay madiagnose, ay magkamatikod. So, karon kung kita, kabalo man kita sa itong gaugalingon, aminag yun din ato mga listeners ron, kabalo man kita sa itong gaugalingon nga hilig tang tamiis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas o calories ang itong mga pagkaon, eh, for sure, magka-diabetic yun na. So, kita mismo, kabalo, mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag-inom na og DTX 500, bago pa ulahi ang tanan, na madiagnose ka. Before too late, mga higala, nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag-inom na sa DTX 500 kada adlaw. Pwede na ito ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw. Ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede ka luha or katulo sa usa kada adlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Nya ko na ay vitamin C mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyang effect. Mas paspas ang iyang effect. Kung sabayan nato sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig og rice? Pero parehara gihapon ni, no? Wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra. Gani ka ng pan mga higala tinapay? Tinapay versus rice, unsa mas maayo? Unsa mas maayo ko na kay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagad mga higala. Sobra-sobra. Yes, ang rice nato, labi nag white rice. Kung sobra-sobra gyud ang imong rice kada adlaw. Mahimo gyapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gyapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon, white bread, white flour, the same gyapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na. Or mais. Mas lesser ang iyang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is ka to mga wet bread, o kana nga mga tinapay, brown bread, kaysa white bread. O. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent na siya sa 200 calories. Onya ang usa ka cup nga rice mga higalas. Ang iyahang katumbas nga kuan nga tinapay duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag ka carbs o calories. Ang one cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread. Na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice. 80 to 100 calories ang iyahang equivalent ana. So kung aton lang taon mga higala, mas ubos-ubos o calories ang sliced bread na tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay ng atong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan, ang isgutan na binagyod ko na kay diabetes or either magpaniwang ka, pwede. Mas malabing maay nga whole wet bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wheat bread mas taas siya og fiber, unya dali ka mabusog nya makatabang mga higala sa digestion. O, dali ka mabusog sa wheat bread, sa whole wheat bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo. Mula nga kulang-kulang na gid yan nutrients nya. Dali siya nga ma-digest. Mula mas dali kang gutmon. Mas dali kang gutomon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutomon, mo na problema sa white bread. Mas taas iyang glycemic index. Mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread or brown rice ang mas the best nga kanon kaysa white rice or sa white bread. Likayan ang sobrang nga carbohydrates. Sabayan kanunay mga higala sa maayo nga protina o gulay ang atong mga pagkaon. Then, di ba galimdan, mag DTX 500 giyod. Ha? Mag DTX 500 giyod para maprotektahan natin atong lawas sa makalilisang o makadaot mga higala nga effect. Aning gitawag nga diabetes. DTX 500 known as the super antioxidant herbal capsule. Pirti kataas mga higala antioxidants. And also gitawag usab ni siya mga higala og the diabetes killer. Ang diabetes iyahang pugngan. Ang diabetes iyahang kontrolon. Ang sugar mga higala iyahang kontrolon. Muli herbal mga higala nga na best kaayo na amang gonsay ang palaya leaves na sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulusama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kemikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsyada kaayo in terms of diabetes, even hypertension. Kung na may high blood, mag DTX 500 mo og mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakaduol. O adtoan ninyo ni sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha. Pangitaan din mga higala nga to ang gibantog na gayod nga klase sa herbal nga pagkontra sa diabetes o high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani?
7: 470.
6: Aktiko 2
7: sa gabi, 2 sa
6: adlaw. Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160.
6: Ilom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa
10: naayo na.
5: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
12: Hi ma'am. Unsa pangalan ma'am?
13: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po wala mo ko kabalo nga kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang, nanatingala ang doktor nga, ang uban, matuki, hubang lagi daw ang kidney, nang akong mga organs sa ilalong, limpyo.
14: Mm. So, unsa may nakaayo, ma'am?
12: DTX.
14: DTX, nga medyo nawala-wala na.
12: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Di, sabi sa ospital ko, inuma nang gyapon ko GTX. Mm. O kung nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan ko ng antibiotic. O gyapon ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX, sa ganghantok yun na palit na lang sa mga GTX gyapon.
10: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto nito kami uy ang klinika di alternative?
12: Naghanan mo kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX sa inyong paliton inyong i-maintain kay kalusan sa ako lang ipasihan kay pag gikan sa pag-opera DTX nila kong gi-maintain o ilain.
11: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
16: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
17: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
16: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga repliko anam niya. Sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw. Mm. Parita na kong ditribayo.
17: Huh? Yung saan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
16: Kausar ako. Sa kadlaw, kausa niya. Ang kape na ko buntag.
17: Kadadlaw, Diyo ka
16: gano'n? Oo.
17: Pila nakakabulan nga gaino?
16: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
17: 3 years.
16: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
17: So, sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gaino, magkaroon na gaino ka?
16: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala po kaino, maanang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mong kamang-kamang ko sa manig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
17: So, wala mong ginatumaron?
16: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag. DTS, Popimix.
17: Popimix na lang. Sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron? Naminaw ka rin?
16: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lamig kayo na sa lawas.
18: Ako gali si Rodrigo Limatapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa ako sugar, kalo sa mga Diyos, nagtubo na, nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulik, kagmakapapag sa lawas ng tao.
11: DTX 500, mapali sa mga butika, extend food superman for men.
19: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko, balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko, gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte, daw wala ng buwasa. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
11: Extend.
0: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Gani, anong taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, puwerteng lisura sa akong pamatik. E magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako kitumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom. Nawala nag-yud ang permi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
23: Pag Mighty C para aron mo.
3: Mag Mighty C kada adlaw. Ay, di ba galimtan na ang alkaline base? Nga vitamin C, mga higalang ato, ang Mighty C. Wala sa mga nagkaedal din ha. Aron nga magbabilin kanunay nga kita himsog. Ligo ng lawas at the same time mga higala. Inside and outside sa tuang lawas. Healthy. Hamis pa imong pamanit. Batanon pagyuli muhang pamanit. At the same time, ligon pagyuli mong lawas. Mag-Mighty C ka na adlaw. Mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. At to na yun, ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira nga naay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na kanunay ka nga sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima, kaunom ka nga mangihi. Oh. Usahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onya, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Kung mismo sa imong kinatao na ipagpanakit, na, basin ka na mga higala, paghubag ka na sa prostate. Pag D3 bio ka na adlaw. Ang D3 bio na kuniktabang tungod kay ang D3 bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala ang MCT nga naa sa D3 bio, gapugong kini sa ato ang prostate nga dili mo hubag. Tungod kay ang D3 bio ga control mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikaya ng mga fibrosis, namoy usa sa mga rason nga nung muhubag ang ato ang prostate pag D3 bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3 bio nakuntabang ingon nga antimicrobial nga mupatay og kagaw nga usa-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Mag D3 bio kadaan daw naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Labi na ganito mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi. Pag D3 bio. Ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katol-katol sa panit, mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy. Sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligo ng kape, dira. Ganahan mo kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana. Muna yung pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala katong oras limited kayo. Mapon nagubonon uban gaya punta, the same nga oras, ha? O, the same nga oras, the same nga simian. Sige, tara! Sa mga mahiligo ng kape dira. Mga ka-DTX, mga ka-D3 bio, tara mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon, Mel Galios.
5: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
6: Welcome, Visayas, og Mindanao.
5: Welcome sa usan na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome na sa kamong mga suking tig paminaw sa ato usab nga programa. Ang pagpakabana sa mga pula in of course mayong adlaw ka Dragon Meal. Mga adlaw usab mga listeners sa ato Visayas og Mindanao. Ano na sa inyong higala ubos sa kahanginan mga sokin tig paminaw? Higala sa kahanginan nga mohatag og insakto nga mga benepisyo alang usab sa ato sa mga produkto nga napaka-epektibo, garantisado og barato. Mga sokin na tig paminaw. Sa babayan ninyo ang ato usab nga programa ang pagpakabana sa main panglawas from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Napamatud-an na sa mga kadaghanan nga mga kaisunan to nga nakasulay na sa ato usab nga mga produkto. Ang ato usab nga produkto mga sokin tig paminaw, importante nga ato usab hatagan o pagtagad ang atong kagalingong panglawas. Doon na tayo daily supplementation alang usab sa ikaayo na to sa panglawas. Mga kanihigala, mga suki na ito nga nagasunod karunay sa itong programa, Nanay Tatay Palunag Plastada, aron kitang tanan makabaton sa maayong panglawas. Atong isgutan mga suki, tikwanin of course ang ato usab nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga napaka-epektibo mga suki, tikwaminaw. Atong hatagang pagtagad ang atong gagalingon, labi na sa mahinay nga circulation sa ato usab nga dugo. Mao kana nga ato usab atagan ang ato usab nga kaugalingong panglawas, anti-inflammatory, anti-inflammation. Kung kinisya ato ang ma-applicar sa atong kagalingon. Maka na ang importante sa matag usa na ito. Ano yung usab ang ato? Ang lamiang kape. Ang kape nga nagikan usab sa mga natural nga mga sangkap nini. Nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ang nakanindot ani mga sokin tig paminaw. Kaya walang palpitisyon kung pag ikaw mo inom sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Nindot kayo ang resulta mga sokin tig paminaw binigid sa mga negosyante. Mga estudyante na ato usab nga gustong mo inom sa ato usab nga produkto ka Dragon Meal. Ana nga ang ato usab nga produkto walang side effect, no? Walang overdose. No? Ano igala ang pinakanindot. Abag usab na ito ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang mga benepisyo mga sokin tig paminaw. Hard ang simula, max ang saya pag ikaw nakatumar o nakainom sa ato usab nga lamiang kape nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Mao na higala, ana kanindot nini nga kape kay wala gyoy kapoy no ang imuhang lawas labi na gyud sa paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Mga sokin tig paminaw ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki ha. Ay magkalimot ini for varicose veins, rheumatism, arthritis, mga buhok sa mga kabataan, buhok sa mga hamtong na medyo daghan kayo mga kaspa, di ba? Oh, naanay kuto, naanay lusa mga sokin tig paminaw, dako kagatabang ang ato sa mga Dragon Massage Oil with Chubaki. Nanay tatay palo nagplastada. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil kung gusto mong pamasay kang disenyo nini pang whole body massage niya. Mapagpilian ninyo ang kahamot nini mga sokin tig paminaw sa ilang-ilang lavender og kinisampag ita, di ba? Katuusap mga kisunan na ito, napublima usap sa ilahang skin, ka Dragon Meal, ha? Doon na may mga minor skin disease, di ba? Mga katol-katol, mga sugat ayaw gumaling, kanisya mga pinakanindot kayo sa atong klase sabon, nga maon Dr. Punji Sopo. Na ilang katapat mga sokin tig paminaw, inyong tiil, inyong hang ilok, medyo baho. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Ang gusto po mong muhamis, kaabag usab ang Skin Glow Power Whitening Soap. Ang ato sa nga Skin Glow Power Whitening Soap, mas lindot po kayo sa inyong aping. Intiro kalawasan mo, puti po mo mga higala. Mauna ang pinakalindot na sa ato produkto. Ha, mo kalimot na nga mapalit ninyo sa nagandang butik o pormasya doon lamang sa inyohang mga lugar. Ang atuosap nga produkto mga sokin tig paminaw, the whole plant or the kininiang mga ingredients na ini, mga sokin atong tig paminaw. Okay kaayo, doon ay 10 reasons to all kinds of the ingredients atuosap nga produkto mga sokin tig paminaw. Nga may muhatag ka na to og energy level, antioxidant mga sokin tig paminaw, protect your liver, a natural one inhaler, promotes normal sugar mga sokin tig paminaw. Ano nga dako kay ikatabang higala ay makalimot basta kamo makatumar sa itong produkto from GSK Healthcare Food Supplement Training. Ang importante ang atong lawas maprotektahan pinagi sa pagtumar sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold.
5: Yes mga sokin tig paminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal.

0: Lolong Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. So, una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis ang mga butita. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon nang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabasag ang Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka natong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
1: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Borok 5, mabahin ko at Sir Gadiel Sir. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo naulian dayo na akong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitap-tap pan ba og sulipin. Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat gyud ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lance capsule, Lance Eye capsule, nanginom ko anang Lance Corn Coffee, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tul-tul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang git sa among balatian. God bless sa inyo diha.
11: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
15: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
3: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
0: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangnak buhol. Ang akong kasinagsian sa Nans Capsule, daghan kong gumuhat sa malay o gago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa Nans Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tulok ko kay nakatamang sa among liban.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
12: sa Embs Flower Shop.
13: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
15: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuhan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: to care.
1: Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas, magpabinos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care, di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care, para sure. Mapalit sa mga butika o parmasya, mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated, diya sa inyong mga lugar.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Gihawag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga pena ta!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
9: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 8:44.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:59.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
4: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
6: Yes, may usab nga adlaw ka, Dragon.
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc, wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
6: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
5: Yes,
6: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon. Ayaw kalimot, loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kaig tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala ana sa ato ang produkto, kana sa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ayaw yun itawon mga dudong. Kinakabalog mo nga ang pagpangsulog sa kabungturan ng kadaot sa atong kalikupan. Ilegal kini ang aktibidad nga ang inyong masayran. Nakabalog mo nga ang atong kabungturan ng pinoyanan sa dagang klase ng mga kahoy o kayupan sa masakalanggaman. Kung masulog kini unsa naman lang ang ilang pulayanan, dili ba ikaw ra ang inungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?

0: higala, atong paminahon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Valoro, nag-edad ko 62, senior o isa ko ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa diyan wala pa ko nagtumaraning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubon, ug hanap-hanap na ako pananaw. Sa diyan nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og pili ko na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil. Ay kawas sa mga naturalas ang kap na extracted oil. Galing sa dahon ng menta pepita o peppermint. Extracted oil. Galing sa ugat ng marunggay tree. Extracted oil. Galing sa ruwing glaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produkto ng pampangit sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusulong upang makamit ang pinakamahusay na tinta, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pinakati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-arga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapag-inhawa sa mga may mga masasakit na likod, masin sa binti, braso, sa mandaliig at sa ating mga balikat. Ibahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng limo, tipis, sulot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay isang jantin ka upang ito ay kanais-nais din pangin. Dahil sa kanyang mahalin muyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
3: Isa yung mga animalay?
4: Lucy Sardinio.
3: Lucy Sardinio, nag-asa sa gamamit.
4: Oo.

0: floor desk yung po. Nagagamit po ako ng herbal capsule at saka yung UK. Si mamang ko at saka ako madami. Kasi yung waiter niya at hepatitis at yung demigrant sa niyan. Saka yung kami. Sama akong product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule product po. Salamat ang hamping ito.
1: Ang Ray Katina, 72 years old. Nagkuhan na akong lawat na nawa akong pangapoy na kanan. Kuhan na akong high blood, diabetes, akong lawat ang lansik na katurmi. Ang kanang mapaka-suway din naman na pag-suway sa mukay. Mausap na ang iyong lawat, lakma. Dili makapuyong, kanan.
2: Namay napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapatamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More the Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang kabuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Kung kulang ka o sakto suporta, it could just be a matter of time na magiging ang inawas. And that's even more alarming, isang development sa lahing-lahing ng mga balatian.

agi-agi. Lansa ka din ha? Sakit ang likod, sakit ilihok, ako muscles. Wag na ako'y muscle cramps. Hasta ako liog, may stiff neck na sa siguro ko. Uy, magparang din ha? Kamata din lang para niya ha? Uy, uy, di ka magbubusan gym kahapon. Pag uli, napasa pa rin ukulan. Dalang panungot siguro ni. Oh, ikot lang. Kaya mabalak ka. Kaya nakipas na ikamit nila. Ah, hindi mo na ba kong binuangan ha? Uy, uy, kanina ang ihatan din mo. Makusad niya ang nagamasa. Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Hindi ka mamahay. Mapapag sa mana. Dragon Herbal Oil with Sabaki. Ilan ni Dragon Fruit Powder, Sabaki Oil, Gallon Powder, Cleans, Moringa Seed Oil, Ordinary Fruit Powder, Ginger Oil. The Canada Ingredients, Anino. Alangan para sigurado, mahal mo kasulta. Madala ko sa iyo. Wow! Dragon Herbal Oil with Sabaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katulkatol, insect bites, o minor sprain of strain. Whatever, bongga ang Dragon Herbal Oil with Sabaki. O asan nagkagi ba din mo sa linaw gamit ang Dragon Herbal Oil with Sabaki? Sulit dito na ko, pero ganahan ko. Akong palangga mo haplas na ko. Uliwansan ako ha. Dragon Herbal Oil with Sabaki. Ang haplas

0: sasabihin mo. Nagbago na ako dahil pinago ang itsura ko. Eh, ayos sabon. Ang guwapo is na pero.
1: Ang ayos sabon ay pwede din sa palalakihan.
0: Kaya gamitin ang May Power na bigay ni Ayos Sabon. Ang Ayos Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayos! Mabalit ang Ayos Sabon Visor sa Ayos Pharmacy at Payasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale. Ang Shiva Essential Oil ay kawas sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta pebrita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng barangay tree. Extracted oil galing sa ruin glau. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating ngayon pamalaki na ito ay organically processed gamit ito ng makina na dinisenyo mismo ng ating inyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inyero na nagkonsepto ng isang produkto na pampahid sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusuro upang makamit ang pinakamahusay na tigla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at pinamit ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pagkarga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaghinhawa sa mga may mga masasakit likod, masasabing ting, braso, sa mandali.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto, ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo malipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Ako si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purukgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
4: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na

kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 5:46.
2: Dong Tulits, on sa manang imong gipasan?
3: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
2: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
3: Wow, baday! Hindi ko dahi maayo mangurinti dahi sa? Mahurot dahi ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige dahi, mamingwit na lang ko.
2: Maayo pa, Dong Tulits!
0: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod nga dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayin o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa The Angel Commission Incorporated.
1: Good morning sa tanan. Karong adlaw, adlaw nga nausab na Domingo o ani nausab kita sa atong naandan nga programa ang Oras sa Gracia. Kauban ako kanunay ang ato ang spiritual tandem. Jude Pastor Jade Caldera. Ato aning kauban kanunay. Salamat kayo sa unang comment nga nahiabot sa atong comment section dire. Sister Edith B. Rico. Okay.
2: Good morning.
1: Good morning. Sige.
2: Good morning sa inyo, Pastor. Happy Sunday. God bless.
1: Okay. Dira sa Barangay Hilamunan. Hilamunan, Kabangkalan City. Dira ko sang Lunes sa Halandone. Nakita ko ang utod ni mo, si Juicy. Juicy to. Okay. Daw anggit-anggit lang kamu itsura Sister Edith, no? So kabayang ginawa magkapagamayo sa inyo dira sining adlaw, adlaw nga Domingo. Nobi Dagodog, good morning Pastor and Kuya. Okay. Jade, Jade watching here from Mabinay. Nobi Dagodog, asawa ni Pastor.
2: Kuna siya Pastor kani anak ni Pastor Kuan ba, Gomer.
1: Ah, anak ni Pastor. Asa na siya gitrabaho?
2: Kuan guys, eskwela na Pastor na Nurso Mabinay.
1: Di ba ito humanam na siya eskwela?
2: Katulang usa.
1: Usa na.
2: Manuhod.
1: So, watching from Mabinay. Okay, salamat kayo, Sister Nobi. And then Leonisi Acabal, ano? Leonora Acabal.
2: Leonora
1: Acabal. Good morning Pastor, happy Sunday. God bless you. Salamat kayo ato ang barangay Tano diha sa Barangay Tamao. Ipihina dagli.
2: Good morning
1: Pastor, happy sa Sunday og sa imong kauban diha og sa family mo. God bless. Salamat kayo Sister Epidia ato aning ang ato ni siyang secretary sa senior citizen diha sa Barangay Tamao. Okay, may buntag na tong tanan diha. Sa ngalan sa ato ang station manager nga kanunay maoy nagpahiluna kanato nini nga adlaw nga Domingo og panghinaot nga ang Ginoo magapanalangin. Sir, may buntag og may buntag usab sa ato ang mga kaubanan nga mga DJ dinhi sa ato ang radio station og ang atong newscaster si Byron Ibay, may buntag diha sa matuog. Karong adlaw, magapadayon na sa nato ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hoping this morning, every one of us are ready to listen the Word of God. So, dalaygon ang Diyos o akong pangumusta, tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa atong mga kaigsunan nga to as abroad, nga kauban po nato nag-view, nag-watch nini nga itong programa ang Oras sa Gracia. So salamat kayo o pasalamatan sa nato ang Ginoo labaw sa nga tanan nga mao'y nagpahiluna ka nato ning adlawa sa ato ang mga buluhaton ning adlawa labi na sa pagsimba. Atong pangumustaon ang atong mga kaigsunan nga nagatabang usab nini nga buluhaton, no, nga nagatabang through financial sa ilang padayon nga gugma, sa ilang padayon nga tinguha nga ang pulong sa Ginoo maabot mapadayag sa nagkalain-lain nga mga dapit tibuok kalibutan, no, madungog ta o makita ta sa tibuok nga kalibutan tungod kay live ang ato ang programa ang Oras sa Gracia. Luzon, Visayas, and Mindanao, akong mga kaubanan nga mga pastor sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, mga pangumusta o maing buntag ka natong tanan, ilabi na diha sa Mindanao, no? At ay daghan kayo ng mga viewers din ha sa Mindanao. So, salamat kayo. Pastor Japit de Binagracia. Pastor, good morning. Okay, morning, Pastor. Watching from Rosario, Pasig. Okay, atong pastor na diha nga taga Kabangkalan ang iyang pamilya, no? Nasa Kabangkalan City ang pamilya. So, I hope, Pastor, nga ang Ginoo magadugang sa gihapon og panalangin sa imuhang kinabuhi o sa imong pamilya dito sa Kabangkalan City. Okay. So, natay seminar karon, no? Seminar karong simanaha adto sa Kabangkalan City. Ana makita sa ana nato himuon diha sa Balikaw-Kaw Beach Resort. Karong July 28, no? 28, 29. Mga human siguro ni 30, no? July 30. So, tanan nga mga pastor sa Negros Island from Oriental and Occidental na ay paghimuon nga cascading sa ato ang Things to Commission na tibuok Oriental and Occidental maghiusa dito o niya ato paghimuon sa Balikaw-Kaw Beach Resort. So ako mga pahibalo sa tanan nga mga pastor, mga kasimbahanan din sa Oriental nga maabot sa ato ang Sibya karon, mangandam ta unya hinaut ang Ginoo maghatag usab og maayong panahon ni ana nga mga adlaw. Okay, malogi laran. Okay, kay basa, Pastor.
2: Good morning, Pastor. Watching kami dere sa tapi JJCC, Pastor Joseph and Ma'am Marilo Gilaran.
1: Okay.
2: Yung buntag ninyo diha, Ma'am. And okay. Then, Milin Baker, Baker Gallego. Good morning ninyo, Pastor. God bless.
1: So, may buntag sa tanan nato ng mga listeners, sa itong mga kaigsunan. Gikan din sa Tayasa, no? From Santa Cruz to Barangay Tamaw. O niya, compose of 28 barangays, the municipality of Tayasan. Apil na itong mga kaigsunan yung mga taga na sa Bukid na naminaw na ito karon. Tagantag mga listeners diya sa Bukid, no? Diya sa Tanlad, diya sa Pindahan, Pinukawan, Bulabog, Onya Linaw, Bago, dayon diya sa Dalaupon. Natay listeners diya, diya sa Dalaupon, diya sa Barangay Sukib, diya sa Barangay Numnum. Atong mga listeners diha. So salamat kayo mga kaigsunan kay ang inyong gugma ang walay puas sa paghatag og panahon ining atong programa ang oras sa grasya. So salamat sa mga kaigsunan nato nga naga sunod ining programa ang oras sa grasya. Okay. Atong pangumusta atong mga kaigsunan diha sa local church, no, diha sa Bunga. Akong Mrs. May Buntag, Yuli Elentorio, akong apo Dudong Franz, Bibi Luis, Inday Lisa, may buntag. May buntag usap sa akong mga apo diha. Inday Ibel o Inday Altia. No? So, may buntag. May buntag usap sa atong mga kaigsunan diha. Trias family, sila ni Tia Imak, no? Tia Imak. Naminaw na to, Tro Regio. Diha. O niya, Sister Nerissa Trias, Dima, Lobrido, Pastor Anwilan Lobrido, no? Onya nila ni Sir Wilmar og may Ma'am Joy. Okay, may buntag di ay. Ay gabi diha nato gibutang diha ang ato ang cottage prayer meeting kagabi dungan sa ihang birthday ni Ma'am Joy. Okay, happy birthday belated Ma'am Joy, no? Sa imong 32nd birthday anniversary kagabi. Yeah, busog-busog punta kay do na may giandam, no? O salamat sa mga nitambong, salamat sa atong mga kaigsunan nga ni participate sa maong servisyo o guban usab sa ato ang bisita nga gikan sa Las Vegas si Brother Brian Clark. Og usab may buntag nila ni Ma'am JLP diha, Sister JLP Gonzales, Ophel Gonzales, okay si Brad Jimuel

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagpakamaayo ra gyud ni ining abulong aton. Okay, may buntag natong tanan, no? Sa tanan ng mga senior citizen nga naminaw na to karon, di astamaw. O guban po sa itong mga senior citizen nga naanaminaw din na sa uban mga kabaranggayan sa itong lungsod sa Tayasan. Okay, atong basahan ang uban pa mga kuhan po, sir.
2: Okay, si Santiago Marialis Abistano. Good morning ninyo, Pastor. Blessed Sunday. Igikan siya sa murag
1: Santiago Marialis.
2: Andalamanon, guro ni Pastor.
1: Andalamanon siya.
2: Oh.
1: Okay.
2: Then, Inisito Completado. God bless, Pastor, from Kulambugan, Lanao del Norte.
1: Layo, no?
2: Church Elder. Layo,
1: okay.
2: Layo. Yun.
1: Kulambugan, okay. Lanao del Norte. Okay, salamat kayo. Layo, layo. No? Salamat kayo, Brother Inisito Completado. Okay. Salamat diya sa imuhang nahimutangan o sa imong pamilya, usab.
2: And then si Kuya Charles Pakulanang Pasilan.
1: Uy, nakabiyo. Salamat kayo. Salamat kayo, Brother Charles, no? Mayong buntag.
2: Buntag.
1: Mayong buntag, Pastor. Good morning, radio station. Okay, salamat ko sa pamilya ni mo diya. Ma'am Dixie, mayong buntag. Nila ni Ma'am Che. Okay, mayong buntag diya. Yung mga anak ni mo, Brother Charles, ang Ginoo mga panalangin kaninyong tanan din, ha, no? Labi na sa pagsimba karong adlaw. Okay. So, mga igsoon, atong pangumustahon ang atong mga kaigsoonan nga mga churches na to, no? Tambo, diha? Atong pangumustahon diha sa Tambo. Ato ang Nugbi na to, diha? Negros Oriental Grace Bible Institute diha sa Tambo. Tambo Campus. Gidumala sa ato ang Bible School Director, Pastor Junapi Ortiga. May buntag? May buntag usab ni kisa na kasama niya, Pastor?
2: Si Ma'am Dina.
1: Ma'am Dina. Okay. Ma'am Dina, may buntag. May buntag usab sa tanan. Mga Bible student diha, no? Okay. Another person, ay daghang mga nisunod na po.
2: Okay, si May Cam. Good morning ninyo, Doha Pastor. Ilabi na diha sa Tayasan Church. Ilabi na sa akong mga igsoon, spindahan, Balasabas family. And then, asan ito?
1: Nara.
2: Balasabas family, Pastor, ako lang ipa-appeal ninyo, ako inahan pag-amo na si ampo na si Clarita na maayuhan taon siya dili makatindog kay bali pagkatumba na piang iyang hawak. Daghan salamat, Pastor. Ang Dios magauban kaninyo katuning kuan, Pastor, kaning
1: na disgrace ya.
2: Member ni diya sa Tayasan po si Nanay Claring.
1: Ah, oo ba?
2: Oo, si Nanay Claring.
1: Na, kung ano siya? Na PIA?
2: Na disgrasya.
1: Okay. Pastor Jenner Mendoza, have a blessed morning. You both, Pastor. I'm excited to listen the word of God. Padayon lang, Diyod mo, Pastor, samtang may panahon pa. Okay? God bless you both. And the listeners, taas-taas. Salamat kayo, Pastor Jenner, diya sa Matika, Ormoc City. Okay, sa tanan ng mga nag-birthday karon, karong bulan sa July, siguro ang uban lipas na, uban pa umabot pa, but ang Ginoo magapanalangin kaninyo, happy birthday, ani ayo sa kawit. Alang kaninyong tanan.

Kato mga kaigsunan nga naga sa ulog sa ilang birthday, siguro ang uban related na. Ma'am Joy Lobredo, birthday, 32nd birthday, okay. Ma'am Joy Lobredo, asawa ni Sir Wilmar, ang Ginoo magapanalangin kanimo og sa imong trabaho isip teacher sa DepEd. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Julina Casido Kalidget, ato ning Domingo Pastor, wa nato mabasa iyang kuano. Nag-birthday ni siya, siguro Lunes ni siya nag-birthday. Okay. Okay, Sister Julina Casido Kalidget,

0: Maga panalangin ang Ginoo diha sa imong kinabuhi og Ma'am Loida Luheco, no? Nga naga birthday pod niya atong yaging semana. Unya nabukoy giadtuan nga birthday isip at speaker dito sa Kabangkalan City si akong apo, no, si Inday Rian og Inday Ruan. Kuan sila? Kapit din sila, Pastor? Kaluha ba? Okay,
1: kaluha.
0: Okay, ako yung speaker na itong Lunis. Yeah, ilahang Thanksgiving dito sa Kabangkalan City. Salamat kayo. Oh? Maritis, okay. Maritis Antone Cajes, good morning and happy Sunday. Okay, Sister Maritis, maing buntag.
2: No? From Japan.
0: From Japan, okay. Dito rin si Japan, oh, palayo man. Okay, watching si... from Japan.
2: Okay. Si Prissy Sorinyo, good morning Pastor. Inyo doha, happy Sunday from Maglihi.
0: So sa naga-birthday karon, ano yung sa kawit nga nindot kayo ng minsay sa awit, no? Ginoo mag-panalangin kaninyo. Okay.

0: Sa pagkanindot kayo sa mensahe sa awit nga atong kinabuhi, igsoon di gyud kabayran og salapi. Mao nga kining mga adlaw katuigan nga niabot sa atong kinabuhi, angay ra gyud nato atong ihalad sa Ginoo. May verse nga nagingon sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body, no? Atog yung ihalad ang atong kinabuhi. That you present our body as a living sacrifice. Ang atong kanang worship na to, no? Ato ang pagsimba. O ginaang importante mga igsoon. So, salamat kayo. Okay, Sister Loida diya sa Bohol, nga nangayo po do cleric ani, napadala na din na, no? Pason imuhan na ng mga patukar diha sa imuhang messenger na amo nang gisend diha ang lyric. Salamat kayo Sister Loida atong Bible woman diha, asawa ni Pastor Alfredo Lohico diha sa Bohol. Ginoo magapanalangin kanimo o sa imuhang pamilya. Okay, Pastor diha sa katuang comment.
1: Bye-bye na. Kuan.
2: Kuris babaw.
1: Dario, sorry. Si Brother Dario J. Tadley, happy Sunday, Pastor. Kaninyo duha, watching from Mayana, Hagna, Bohol Church.
2: Okay.
1: And then, Will John Malato, blessed morning, Pastor, watching in Santo Tomas, Davao del... Davao
2: del Norte, siguro. Okay.
1: And then, Vilosis Biro, good morning, ninyo duha, Pastor. Happy Sunday, God bless from Quezon.
2: Okay, son. Okay.
1: And then, Joy Lentorio, good morning, Pastor. Naka-watch meron sa inyo ha nga live, alive, o naka-tune in po ang akong igsoon.
2: Double gyud sila, naminaw na to. Mm-hmm. Sa live o
1: sa radyo.
2: Sa radyo, okay.
1: God bless sa inyo ha nga radyo ministry.
2: Okay.
1: Good morning, Pastor. Ninyo doha, happy Sunday. Ante Tio Pista Adino.
2: Okay.
1: And then, Silva Inaga Jason, bless Sunday ninyo, Pastor.
2: Okay.
1: And Joseph Mingwito, good morning, Pastor. I'm watching from Cebu City. God bless both of you.
2: Okay, salamat mo. Now, mga isoon, Pastor, basig na kay greet ni mo sa mga kaigsoonan.
1: Okay, maayong buntag, mga kaigsoonan. Ako ang mga greetings akong ipaabot sa itong mga kaigsoonan sa Grace Gospel Church of Christ, Tayasan. Labi na nila si Nanay Liklik Habil, nila si Tatay Tasio, maayong buntag ninyo diha. Nanay, Tatay. Then nila si Auntie Teofista Adino, nila si Sis Jeremy, maayong buntag ninyo diha, Auntie. And then nila si Nung RR ug ni Ma'am Jeneline, maayong buntag. And then sa Caldera family, nila si Nanay Ding, Nanay Lita, Tatay Josue, Nanay Sara, Nanay Bibit, nila si Nanay Linlin, maayong buntag. Nanay Joel, maayong buntag, Nanay. And then sa Mataota, sa Mataota Grace Gospel Church of Christ, nila si Tatay Tilio, nila si Irish Vergara, and then nila si Haydin, maayong buntag ninyo diha. And then sa Magtuhaw, nila si Nanay Liklik, Balasabas, nila si Mom Jeannie, Mom Nori, nung kano, maayong buntag ninyo diha. And then sa ato asab nga mga kaigsuunan sa La Libertad, nila si Mom Rinalin Ribante, nila si Lovely, ug sa Dumasapal family, sa Junaldo family, Famor, ug sa uban pang mga kaigsuunan nato diha sa La Libertad. Ang ato karon nga mga Bible study sa La Libertad, kuna jod kanang mga 1 year na ta didto, but still nagpadayon ang ato ang mga Bible studies. Natay upat ka mga balay nga ato ang gi-Bible study and didto, og akong mga pag-ampo sa Ginoo unta nga ang bulhaton sa Ginoo didtong dapita magmalambuon pinaagi sa tabang sa Ginoo. Okay, murna siya, Pastor.
0: So salamat kayo, no, sa ato mga kaigsoonan nga nagapaminaw ka nato, no? Yes, tamao. Ano ni Sister Lorna o ni Midelen. O diha po sa natay tigpaminaw na to, Pastor, no? Diha sa Matuog. Sila ni Brother Philly o si Sister Losi. Nagapaminaw na yun. Always gini sila kada Domingo. Alas 4 pa ni sila
2: naminaw na sa atong radio station, no? Nagbukas na niya. Salamat kayo sa inyohang kalig-on o kadasig sa buluhaton nga nagasunod mo sa pagpaminaw ni ini. O niya, napotetik paminaw diri sa kabulutan, no? Mga Rodriguez family, no? Din sa kabulutan. Niya, napotetik paminaw gyud niya sa Pasil, no? Niya, Pasil. Mga dayauna family, no? Nagpaminaw na to. Dahil napotay nagpaminaw diri sa Santa Cruz, no? True Radio. Napoy nagpaminaw na to diya sa Barangay Dalaupon, Barangay Sukib, Barangay Maglihin, Barangay Numnum. Ato ang mga nagpaminaw na to. No? Mingon na sila, Pastor, naminaw biya mi. So, salamat kayo, no? Sa inyohang information na naminaw mo. Salamat. Kining atong programa, Maigsoon, usani sa mga i-design nga programa para atong masabtan yung rugmayo ang pagtuon sa Biblia. Ay dinhi na to makita o makaplagan na to ang pagtuon sa Biblia diya sa hustong pagkabahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Mao kini ang problema ang good karon sa uban nga nagtuon tungod kay nagtuon sila sa Biblia, ilahang gituki kanunay ang pulong sa Ginoo, but ang ilang pagtuon kanang unsa ni wala gyud nagsuka diya sa hustong pagbahin sa pulong sa kamatuoran. So kita ang Grace Gospel Church of Christ under the Things to Come Mission, o lamang kita mo'y nagdala sa programa nga nagadala usab sa pagtuon sa Rightly Dividing. So salamat kayo. O kunya atong ihatag ang another na usab nga awit para kaninyo, mga igsoon.

0: Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa Ephesians chapter 3 verse 1, and we read from verse 1 down to verse 6. Okay. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words, whereby when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the spirits, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Magampo ta. Kanimo Dios, amahan among abalaan, Ginoo, ning taknaas kabuntagon. Among gikalipay kining mga adlaw nga din kami makapadayon na usab sa among gimbuhaton ning adlaw, labi na Ginoo sa Ministry of Radio Program Oras sa Gracia. Salamat o Dios sa tanan nimong paggamit sa imong mga kaanakan, labi na kadtong among maigsoon nga nagatabang nining programa through financial and through prayers. Salamat usab Ginoo sa ilahang makananayon nga pag sunod o pagtabang nining programa. Ginoo, salamat sa imong mga alagad karon, akong kauban Pastor Jade Caldera, o ilabi na Ginoo ang imong alagad. Salamat o Diyos sa imuhang paggamit usab ni ining radio station. Adin Ginoo ang imong pulong mapadayag ngadto sa mga katawhan ang imuhang mensahe o ang katuyuan nimo alang sa tagsa-tagsa na mo kang makinabuhi. Nga kami makapamalandong sa imong pulong makatuon Ginoo sa hustong pagbahig sa kamatuoran. Salamat Ginoo bisan pa sa among makaisunan nga naga subaybay pinagi sa ilang pag-view, pag-watching sa among live o sa among makaisunan nga nagapaminator radio station Star Radio 98.3. Ginoo, sa maabot sa among Sibya signal karon, i-bless Ginoo ang mga katawhan nga makadungog sa imong pulong. Panalangin usab ikaw ni atong among makaisunan nga naa sa mga balatian, naa sa mga gigapo sa mga sakit Ginoo, sa mga balatian karon, labi na katong among igsoon nga naa nag-ilaid kanunay sa mga problema sa ilang panglawas. Among giampo Ginoo nga unta ang imong grasya, ang imong panalangin, ang imuhang pagtabang ato kanila nga ikaw maghawas sa tanang mga gapos sa ilang kinabuhi. Gapos sa mga problema, gapos sa mga balatian, gapos sa mga kahadlok uben pa mga kabalaka Ginoo. Ikaw maghapsay sa ilang mga unahuna. Dasiga kanunay ilang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo. O Diyos nga balaan, wala gyud kabila ang gisaligan Ginoo, ikaw ang Diyos nga doktor sa tanang mga doktor. Ang imong gahom nagpadayon gikan kaniya do hangtod karon. O sa among giklaim Ginoo ang imong panalangin, apan kini nga panalangin Ginoo nag-agad gayo diya sa imong kabubuton. Mao'y among pag-ampo nganing adlaw, i-bless Ginoo ang imong mga alagad. Among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Ginoong Jesus nga among Ginoo personal manuluwas. Amen. So matuto sa atong topic Pastor, no? Naay nag-comment nato nitong Domingo nga matod pa niya si Brother Gerald. Okay. Okay, sige, no? Unya, ato lang yung kuano, kaya na ay nagawa na to. Pwede na to atong ang atong topic ni atong Domingo, ato ning baliko, no? I-review na to atong topic ni Domingo katong study about dispensation. Pero na i-comment nga asa kunoy unsay kalainan sa special revelation o general revelation. Ang nag-comment ni si Brother Gerald Gitonso Bornes. Okay. So naminaw ni karon siya, masog maka-chat ni siya karon ug balik. So ato ning isguta, no? Salamat kayo, Ma'am Salome Complesa. Good morning, Pastor. Blessed Sunday, everyone. Salamat kayo, Ma'am Salome, diha sa Davao, no? Yes, Davao. Ato ang Baybuloman din, ha? Onya, salamat sa imong pag-view, pag-watch sa ato ang programa, ang Oras sa Gracia. Okay? Casido Caligued, Julina. Good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. Onya, okay, mama ni ang nag-birthday ni itong aking simana, Pastor, no? Okay. Happy birthday, belated, no? Sister Julina Casido Caligued. Okay, Jirens Leon Sabanal. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Andres Abrasado. Oh, good morning, Pastor. I'm watching from Bulacan. Okay. Salamat kayo sa tanan na itong mga na nagsunod ng mga viewers na ito. No? Okay, padayon ang atong pag-view, comment, then i-share, onya i-like ang atong atong live na ito. Okay, sige, Pastor. Sugod na.
1: Okay, maayong buntag mga kaigsuunan, labi na sa ato ang kanang always good nga mga tigpalamati ni ini nga maong programa. So salamat kay sa Ginoo ani nga mga kahigayunan sa atong matag usa ka makinabuhi. Nga bisan ingon ani ang kahimtang sa kalibutan, ang kalibutan pirmi nga nagakausab, ang kalibutan pirmi nga nagaka-upgrade. Pero sa gihapon ang kinabuhi sa mga magtotoo kanang nagapabilin nga ligon nga through ani nga radio station nagamit pud nato ni siya nga magapalapnag diya sa mga pulong sa Ginoo. So karon mga igsuon ang ato ara karon nya isgutan is ang ako ara nga atong i-review ang ato ang gisgutan sa niagi. Ang ato ang gisgutan sa niagi is naghisguta about the study about dispensations. So diya sa Biblia mga igsuon kinahanglan nga ato ang mahibaluan nga ang Biblia puno siya sa kamatuoran, full of truth ang Biblia. Ug ang matag kamatuoran nga naa sa Biblia mga igsuon gipahimutang na siya sa Ginoo sa nagkalain-lain nga panahon. So kay gipahimutang man siya sa nagkalain-lain nga panahon, dili sa tanang panahon nga mukota og verse ato anang i-apply sa ato ang panahon karon. That's why si Apostle Pablo mga igsuon ingon siya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 na study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So ang key sa pagtuon sa Biblia mga igsuon is rightly dividing. Kanang magtuon ta sa Biblia nga approve unto God. Unsaon man nato sa pagtuon sa Biblia nga aprobado siya ngadto sa Dios? It must be rightly divided. Kay ngano man? Ang Biblia puno siya sa kamatuoran ug ang Biblia gihatag dili aron atong tumanon. Kun dili ang Biblia gihatag aron ato ang tun-an para makahibalota og asa ta dapit nahimutang. Asa ta dapit nahimutang na matod pa din ni Apostle Pablo. Ipalayog sa pagbasa, Pastor, ngayon. Roma Kapitulo 15, versikulo 4.
0: Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Ito nang basaho, no? Sa English. Ako, ang Bible karon gidala is English, no? So, 15:4, naging siya din, eh. Okay. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
1: Okay, so diha pa lang daan masabtan na nato nga dili sa tanang dili ang tanan nga naa sa Biblia ato ang i-apply sa ato ang kaugalingon. Kay nga naman matod pa ang tanan nga nahisulat aforetime gisulat siya for our learning. Kay dili man ta makahibalo nga naa kita adapit ni ining panahona karon kung wala kadtong mga ningagi nga mga
0: panghitabo.
1: So muna say gitawag nato og dispensation. Kung naghisgot na og dispensation, naghisgot na siya mga igsoon God's dealing. Manta God's dealing, giunsa man pagdumala sa Dios ang tao. Ang pagdumala sa Dios diha sa tao, nagkalain-lain siya. Pero doon na ray usa ka prinsipyo ang Dios. Butang natog illustration, magdakop ta og manok. Daghantag paagi, unsao natog pagdakop. Ato ba na siyang bitcoin? Ato ba na siyang lagson or ato ba na siyang hapakon or unsaon nato pagdakop, pero ang atong tumong nga madakpan regyud nato siya. O Sara, ingon na na pud ang plano sa Dios, ang purpose sa Dios, ang prinsipyo sa Dios nga ang tao mabalik regyud diha sa iyaha. Pero doon na siya nagkalain-lain niya pagdumala, unsaon niya pagpabalik ang tao. Sa wala pa ang Ginoong Hesukristo nagpakamatay, unsa may ilahang kaluwasan kaniadto. Sa diha nga ang katawhan sa Israel, maghalad sila ngadto sa Dios, ingon niya pagtabon sa ilang mga sala. Pero sa diha nga ang Ginoong Hesukristo nagpakamatay, ang tao is dili na siya kay maghalad pa og mananap aron sa pagtabon sa sala. Si Kristo na may nagpakamatay alang sa atoa.
0: Lahi pastor tong tabon kumpara sa hugas, no? Oh, kay ining panahon karon sa grasya, si Kristo Jesus nga naghinlo sa atong sala, iya mang gihugasan pinagi sin dugo.
1: Oh.
0: Pero sa una, tabon.
1: Kuan ra? Limited atonement.
0: Oh.
1: Pero pag-abot sa panahon sa grasya, Tito Kapitulo 3, versikulo 5, ang giingon dito kay washing of regeneration. So, kumuyantag washing of regeneration, gihugasan ta. Gihugasan. O dili lamang kay gihinloan ta, pinaagi sa iyahang dugo, kung dili giregenerate ta. So, may but pasabot o regeneration. But pasabot ana niya, nga kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, unya kay ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo, ug pinaagi sa usa ka tawo ang sala mikuyanap ngadto sa tibuok kalibutan ug ang tanang mga tawo nakasala. So kay ang unang tawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, naguba man ang Dios wala maghimog laing tawo, puli kang Adan. Unsa may ang gibuhat? Iyang giregenerate, pinaagi kang Kristo. So kung si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios, kita nga mga magtutuo karon sa grasya nga gitawag og mga bag-o, new creature, gibuhat kita sa Dios, diha kang Kristo na. Gibag-o na kita diha kang Kristo. So kung may tag washing of regeneration, lahi siya sa atonement. Kay ang atonement gitabunan ra. Pero pag hisgot na gani og washing, gihugasan na gyud. Gihugasan na. So si Kristo nagpakamatay alang sa makausa og alang sa tanan. So kinahanglan niya sa ato ang pagtuon sa Biblia. Dili na nato kanang ato abang ipahimutang sa sakto nga pagkabahin-bahin. Ang kamatuoran kaniadto, kamatuoran na siya. Dili na siya pwedeng dili mahimong kamatuoran. Kamatuoran na siya. Pero dili siya alang sa ato akaron. Kay may kamatuoran alang kaniadto, may kamatuoran alang karon, o kamatuoran alang sa umalabot. O ang kamatuoran karon wala na siya nag-exist kaniadto. O ang kamatuoran kaniadto, dili na to na siya pwedeng dalon karon. Like for example, baptism. Baptism is truth. Baptism is doctrine. Doon ay nagkalain-lain ng mga iglesia karon nga nagdala sa pagtulunan mahitungod sa bautismo. Bautismo sa tubig. Pero kung atuan na siyang i-apply karon ni ining panahon na sa grasya, dili na siya mugana. Kaya nga naman, matod pa diya sa Mark chapter 16, verse 16, magpabautismo sa ganyan diya, Pastor. Palihok ko na sa pagbasa.
0: Okay. So. Marcos 16, nga ito na sa 16, itong basahon eh. Eh, maupo ni ang ginapabarog sa uban ng mga nagtuon sa Biblia. No? So, pero, tinood man, hindi na ito kasalikway tungkol kay kamatuoran po niya. Pero, nag-ingon siya din niya. Mark chapter 16, verse 15, magsugod sa 15, paingon sa 18. Ano diya? And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick and they shall recover.
1: Okay, so matod pa sa Mark chapter 16, verse 16, verse 15, matod pa, And he said unto them, Go ye unto all the world. Go ye into the world and then preach the gospel of every creature. So ang giingon dire is, panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tanang mga binuhat. Then pag-abot sa verse 16, He that believeth, si bisan kinsa ang motuo and is baptized ug magpabautismo shall be saved. Ang motuo ug ang magpabautismo maluwas. But he that believeth not shall be damned. Apan ang dili magpabautismo ug dili motuo, dili siya maluwas. Pero kinahanglan nga ato ang mahibaluan nga diha sa Biblia may duha ka gospel. Nang gitawag nato og the gospel of kingdom og the gospel of the grace of God. Pag-ingon sa verse 15 nga, And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Kinahanglan nga ato ang masabtan, what gospel? Unsa man nga gospel ang kinahanglan nga ilahang iwali kaniadto? Naghisgot ba na siya about grace or naghisgot ba na siya to the kingdom? Then pag-abot sa verse 17 is, Si bisan kinsa ang motuo ug magpabautismo maluwas siya. Nya mao manay kuptan. Mao manay kuptan. Nya og dili ka magpabautismo motuo ka, dili ka maluwas. Pero kung atong basahon pagpadayon sa verse 17 og verse 18, ang giingon dire is, And the signs shall follow them that believe. Ang mga signs, ang mga simbolo, ang mga ilhanan mo follow human ka mabautismohan. Unsa di ay kuno ang mga ilhanan human ka mabautismohan? In my name shall they cast out devils. Diha sa ngalan ni Kristo maga kuan kanang ilahang papahawaon ang mga yawa.
0: Padlaso nila mga dautan. Mga
1: they yawa. Shall speak with the tongues. Magsultianay sila mga dila sa nagkalain-lain nga mga sinultian. They shall take up serpents. Makagtan silag mga bitin, dili sila mga matay. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt him. Kung makainom silag makahilo, dili sila maunsa. They shall lay hands on the sick. Makaayo silag mga sakit, mga masakiton. And they shall recover. Ug mga ayo sila. Karon, sulayan nato magpabautismo ta dayong magpakagata og bitin. Inom tag makahilo. Dili ba ta mamatay? So, kana nga maong pagtulon-ana about baptism, about water baptism, that is truth. Kamatuoran na siya. Pero kana nga maong kamatuoran mga igsuon, gipahimutang na sa Ginoo sa iyahang kaugalingong panahon. O kung ato na siyang buhaton sa dili na niya kaugalingong panahon, dili na na siya mugana. So, ang espiritu nga gihatag sa Dios sa iyahang mga tinun-an dito sa human siya mukayab sa langit, maura ang espiritu nga atong nadawat karon. Pero ang espiritu nga nadawat sa iyahang mga tinun-an kaniadto naghatag kanila sa kagahom sa pagmihimo og milagro. Pero ang espiritu nga naa sa ato karon naghimo kanato og kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. Wala naghatag ka nato og kagahom sa paghimo og milagro. So ang ako arang gustong ipaabot sa matag usa nga nagapalamat nagapaminaw mga igsuon nga ang atong pagtuon sa Biblia kinahanglan nga kabalota nga mutan-aw. Kabalotang muhatag og kalainan sa panahon kaniadto, sa panahon karon og sa panahon sa umalabot. Kay ang matag kamatuoran nga gipahimutang sa Ginoo diha sa Biblia, gipahimutang na sa Ginoo sa nagkalain-lain nga panahon. Og ang kamatuoran kaniadto dili nato na siya pwedeng i-apply karon, pero dili bot pasabot niya dili na na siya kamatuoran. Kamatuoran na siya, pero kana nga maong kamatuoran dili ikaw mo giingnan sila ra. Og lahi ang kamatuoran nga para sa imo karon. Kung sila kaniadto nangaluwas pinaagi sa paghalad og mga karnero, mga halad nga sinunog, kita karon dili na siya matong gibuhat. Simple as that mga igsuon nga ang atong kaluwasan karon is through grace by grace through faith. Pero ang ilaha kaniadto is unsa man maghalad. Pero kadtong ilang mga paghalad kaniadto naglandong to siya ni Kristo. Hmm. So muna siya gitawag nato og dispensation. Pagdumalahan sa Dios sa tao sa nagkalain-lain nga kapanahunan. So mora na siya.
0: So moadto ta sa ato ang another na sub nga pagtubag sa atong comment ni atong milabay ka semana, no? Abtay oras gamay. Okay. Matod pa niya, pahangyo, Pastor, mahimo sunod nga semana ang special topic, special revelation and general revelation o unsay kalahian. Mao ni ang gipangayo nga kasayuran sa atong tigpaminaw, no? Tigsunod sa atong live. Si nagikan ni Brother Gerald Gitonzo Burnes, no? I hope nga naminaw siya nato karon, no? Niya pasog maka-chat check utro. Okay. So igsoon naghisgot man ikaw unsay kalahian sa general revelation o special revelation. Kung atong lantawon ang pagpadayag sa kanang kinatibuk-an nga pagpadayag sa Ginoo, dunay panahon bitaw na nga murag link gihapon nga pagtulon-an nato gikan sa atong topic nga dispensation, Pastor, no? Kay ang Diyos nagdumanas sa mga tao ug naghatag usab pagpadayag sa nagkalain-laing mga programa, no? Now, niatong panahon na ang Ginoo nagpadayag ngadto kang Abraham. Ang Ginoo nagpadayag ngadto kang Moses, no? Onya sa nagkalain-lain nga pagi, ang Diyos naghatag og mga kanang mga pagi aron ang tao masayod kung unsa ang mga panghitabo. Og unsay angay sundon, og unsay angay nga i-follow nato, i-follow nila ni atong panahona. Unya ang Ginoo nagpadayag usab ngadto sa 12 ka mga apostol, ngadto sa mga propeta og sa mga apostoles, no? So ang kalahian kani atong panahon tungod kay kalainan sa general revelation nga gipadayag sa nagkalain-laing mga katawhan ug sa nagkalain-laing mga kapanahonan, din niining panahona na puspon o na nahunong, na cut off ang maong prophecy nga gipadayag ngadto sa nagkalain-laing mga katawhan ug sa nagkalain-laing mga kapanahonan, ug mao katong gitawag og general revelation tungod kay gipadayag niya sa nagkalain-laing panahon o sa nagkalain-laing nga mga katawhan. So dinhi, kung makita tag unsay kalainan, makita nato ang special nga revelation ana akang Apostol Pablo. Tungod kay kung atong tunaan ang Biblia sa tibuok gyud nga Biblia, nabahin kini dili lamang sa new old and new, wala ni nabahin sa old anyo kundi nabahin kini sa major division. Unsa man kining major division? Mao kanang nabahin kini sa prophecy program and mystery program. So ako nagatuo nga ang general revelation nagsukad sa prophecy program. Tungod kay nagkalain-lain usab nga mga tao, diin gipial niya ang nagkalain-lain mga tulumanon o mga buluhaton. Oh, like for example, sa mga propeta, sa may ilang ginabuhat, pagpanagna. Okay. Nanagna sila. O ngayon sa may ginabuhat sa 12 ka mga apostoles, nangayo silang mga masakiton.
1: So, ang kuwan diyo,
0: na sila special gift, ano kung gitawag ko, kuwan pastor, no? Spiritual gift of healing.
1: Wala mong kay ko ka. So, kung makisigot da ita o general revelation, kuwan na siya, pastor, kanang naghisgot siya about prophecy, anak.
0: Prophecy. Okay.
1: Nag-isgot siya.
0: Si Pastor Japit de Vinagresia. General revelation and special revelation are the two ways.
1: Okay.
0: God has chosen to reveal himself to humanity. General revelation. Okay. Salamat yan, Pastor.
1: Okay.
0: Japit, no? Sa imong tabang o giamot nining atong pagtuon karon. Okay, usbon to pagbasa. Sige, Pastor.
1: Ito. Okay, general revelation and special revelation are the two ways God has chosen to reveal himself to humanity. So, ang general revelation o special revelation Muna siya duha kapaagi sa Dios. Giunsa niya pagpadayag ang iyahang kaugalingon diha sa humanity, diha sa mga tao.
0: Kauhanon.
1: General revelation refers to the general truths that can be known about God through nature. Special revelation refers to the more specific truths that can be known about God through the supernatural. So, ang kalahian sa general revelation ug special revelation is ang general revelation nag-refer siya to the general truths that can be known about God through His nature. Diha sa iyahang kinaiya. So, muna siya, Pastor. Through His nature. And then, ang special revelation nag-refer siya sa kanang to the more specific truths that can be known about God through the supernatural.
0: Supernatural. Mahimo na tayo supernatural. Kanang dili na ito mahimo yun. Ang ginauray makahimo, supernatural. Okay. So, mauna ang kalahian sa general revelation o special revelation. Pero kung atong tanaw, no, dili gihapon ni mag-sinupakay gining atong view ni ini. Tungod kay kung maghisgot ang programa, no, the program of God, makita na to ang principles of God, nagpadayo, no, wala manay kausaban, Pastor, wala kausaban, pero ang iyang pagdumala doon ay kausaban. Okay, ang iyang pagdumala kay sa dispensation magod atong mahibawaan nga ang Diyos nagdumala sa nagkalain-lain mga katawhan sa nagkalain-lain po nga mga kataw, mga panahon. Okay, so this is prophecy program. Ang Diyos nagdumala usab o nagkalain-lain ng mga katawhan. Like for example, maadto sa prophecy program. Asa man gyud dumala ni Kristo ang 12 ka mga apostoles. Ingon ang 12, ingon si Kristo ngadto sa 12 ka mga apostoles, panglakaw mo. Unsa may kuan dito? Unsa may sugo dito? Ipaniya adto mo tibuok kalibutan. Unya ang pangutana na karon kato mga tawhana nakaabot ba diri sa toa? Wala. Wala, ngano man? Tungod kay katong 12 ka mga apostoles, ang ilang ang sugo ngadto kanila tibuok kalibutan pero wagid siya kaabot sa Pilipinas. Unya may ngon dayon ning uban nga awa man sila kaabot sa Pilipinas, naa man ta kita na po magsuro-suro diri sa Pilipinas. Pero igsoon, ang ilang sugo gyud tibuok kalibutan. Ngano man nga wan sa kaabot diri tungod kay ang programa sa prophecy program o sa prophecy program nakat-off, nahunong. Okay. O gipakita sa Dios ang gitawag special program ngadto kang Apostol Pablo, ngadto ning mabasa diha sa okay. Mabasa nato kini diha sa Ephesians chapter 3. Dan tanaw na to, ha. Ephesians chapter 3 verse 1 and morag 6 na gawin mo basa. Okay. Abot ni sa 6. Okay. Tanapag na to. Basa na to. For this cause, I Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Okay. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to you, word. Okay. Kini nga, revelation, nga madungog nila, gikan kang Apostol Pablo, gipadayag ni Kristo, diha ni Apostol Pablo, aron nga, makita kung unsa ang kanang katuyuan ba sa pagpadayag. Now, verse 3. How that by revelation he made known unto me the mystery. Okay. Makita ginato diri, no? Giunsa niya pagpadayag kining gi-reveal diha sa kanang mystery o tinago. Ang katuyuan ni Kristo, ang katuyuan sa Dios diha ni Kristo nga mapadayag diya sa gospel ni Paul, nga gipadayag diya kang Apostol Pablo, matupad niya. How that by the revelation he made known unto me the mystery as I wrote up for in a few words, whereby when ye read ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Ini magong mystery, wala gini ipadayag sa uban nga mga kaliwatan. Gitago ni siya. So may unta og special revelation. Katong natago nga butang may tungod kang Kristo, ipadayag diya kang Apostol Pablo, makita na ito mga kaisuhan nga lahi ni adtong panahona sa panahon sa prophecy program. So ang Kung imong nataon diha sa gichat ni Pastor Japit Divina Gracia, basa na to kutro, no? General revelation and special revelation are two ways doon ni kapaagi.
1: Kuan man siya, Pastor, kanang naghisgot man siya nga ang general revelation o ang special revelation, naghisgot man siya sa pagkuan, kanang sa pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tao. General revelation and special revelation are the two ways God has chosen to reveal himself to humanity. Una sa giingon ni Pastor Japhet nga
0: general revelation.
1: Ang general revelation ug ang special revelation muna sa duha ka paagi sa Dios. Giunsa niya sa pag-reveal ang iyahang kaugalingon diha sa tao. And then ang general revelation refers to the general truths. Nagisgot siya mahitungod sa kamatuoran ba that can be known about God through nature. Kanang sa iyahang nature ba. Unsagoy?
0: Kinaiya.
1: Okay na iya. Special revelation refers to the to more specific truths that can be known about God through the supernatural. So unsa may kalahian sa nature o sa supernatural? Kay kung magisgot mangod ta og kanang prophecy o mystery, kuan man siya to programs man siya sa Dios, ana. Pero ang general revelation o ang special revelation naghisgot gid siya sa iyahang kaugalingon,
0: iyahang pagkamao,
1: giunsa niya sa pagpadayag diha sa tao. Ako dili kay kay wa mangguko ka kon ani. So ing ani na lang kanang kung magisgot ta kitsa kito nang utana ani Pastor si
0: Gerald Gitonso Bornes.
1: So igsoon ang general and special revelation, muna siya ang duha ka paagi sa Dios, giunsa niya pag-reveal ang iyahang kaugalingon diha sa humanity dinhi sa atoa. And then ang general revelation nag-refer siya sa kamatuoran that can be known about God through his nature diha sa iyang kinaiya. And then ang special revelation nag-refer na siya sa Dios, giunsa niya akana bang about sa iyang supernatural. So unsa may kalahian sa nature o sa supernatural, Pastor?
0: Now, ato makita, no, ang supernatural kanang dili mahimo sa tao pero mahimo niya.
1: Kana
0: mao yung mga butang nga. Like for example, may unta nga na sa kondi tao de sa Marcos muna yung niya. Kung ano na kay pagtuo, mahimo ni mo mapabalhin kuno ang bukid nga sa laing bukid. Pwede mapabalhin ni mo ang bukid nga sa dagat. Na kay pagtuo. Kana nga butang, di ko na mahimo sa tao. Saan man na ni mo. Pero kung mutuo ka sa Ginoo, ngayang nang balhin, mahimo na niya. Kaya nga naman, supernatural. Na dili ni mo masabtan ang iyang super niya nga gahong.
1: Okay.
0: So, karon, Maghisgot ganita sa kalawasan, Pastor. Abi nimo, kalawasan di maging mabuhat sa tao. Pero nahimo sa Ginoo, pinagi kay Kristo Jesus. Kinsa magkoy tao nga magpakamatay sa kagulayan tungod sa laing tao, wala. Pero si Kristo ra. Manay, supernatural. Di nato masabtan ang iyang pagkamao, no? Pero may untag nature niya sa tawhanon, humanity nature, ipakita niya, gigutom siya. Giuhaw siya. Okay, may kaon siya kauban sa 12 mga apostoles. Pakita siya. That is humanity nature niya. Makita na to na nga nakikauban siya sa mga tao. Kaya nga naman, nagpakatao ang Diyos. Nagpakatao. Dili siya natural nga tao. Pero nagpakatao siya nga Diyos aron nga makikauban sa mga tao. Makigharong sa mga tao. That is makita na to ang iyan.
1: So, kung magisgot tao
0: nature,
1: magisgot tag nature, katong naa sa Dios nga mahimo sa tao. Ana?
0: No, naa sa tao nga mahimo sa Dios.
1: Naa sa tao nga mahimo sa Dios.
0: Pero naa sa Dios nga dili mahimo sa tao.
1: Muna siya gitawag og special revelation.
0: Okay. Igsoon.
1: Murag.
0: Salamat kayo Pastor Japheth, no? Sa imuhang hinoon din he, murag wala man kay versikulo nga mabasa, no? Sa verse. Okay. But atong sabton nga ang duha ka kinaiya o duha ka paagi sa tao sa pag-ila sa gitawag o tibuok ng pagpadayag o sa iyang espesyal nga pagpadayag. Salamat, no?
1: Kinahanglan pag nato na siya nga tun-an.
0: Tun-an pala doon, okay.
1: Murag, lison-lison yun.
0: Okay. So, mauna ang pangutana ni Kuano.
1: Okay,
0: Ari-ari, Pastor Jaco.
1: Okay, salamat kay Pastor sa imuhang pag-kuan. Kanang pag...
0: Kinatibukan nga page... Kale?
1: Sa mga dili mo na.
0: Okay. Usap ko, no?
1: Sa...
0: Kinatibukan nga pagi, paila... pa ala sa
1: dilman wa kuan
0: sa iyang kaugalingon, that is general special ni Kristo lang ang makahimo, refer to the mystery which is a revealed to us now, iyang gihimo dito sa cross. Okay, so naagi ako'y kalabutan sa to explanation bahin sa ano, sa programming sa Ginoo, no? Kay ang tinuod na ang programa sa mystery nga nung wala niya gipadayag sa iyang 12 ka mga tinunan, sa iyang 12 ka mga apostoles tungkol kay lahi ni siya nga programa, mystery program. So may isa na programming, naglangkob ka na, may tungkod sa kinatibok ang plano sa Diyos, may tungkod sa pagluwas na to, sa pagpalansang niya sa cross. Mamuna yung sanin niya, no? That is general, special. Okay. Lumala. So.
1: Okay, so kung anday, kining matod pa ni Pastor Japheth, kinatibuk-an nga pagpaila sa Dios sa iyang kaugalingon, that is general. And then special, si Kristo lang ang makahimo. Si Kristo lang ang makahimo, refer to the mystery which is revealed to us now, ang iyang gihimo dito sa cross. So ingon ani day, so kung i-differentiate nato ang general revelation o ang special revelation, Pastor. So sakto to nga ang special revelation is si Kristo ang naghimo. Motoy gibuhat ni Kristo dito sa cross. So according ni Pastor Japheth is now ingon sa dinhi nga kinatibuk-an nga pagpaila sa Dios sa iyahang kaugalingon, that is general revelation. Pero kung magisgot na gani ta og special revelation, ingon siya nga si Kristo lang ang makahimo, refer to the mystery which is revealed to us now, ang iyang gihimo dito sa cross.
0: So dili masayop kining bersikulo kung itong basa, Pastor.
1: So kung ang special revelation day, Pastor, is naghisgot siya about mystery.
0: Mystery, oh.
1: Pero ang general is naghisgot siya sa kinatibukan nga pagpaila sa Dios sa iyahang kaugalingon.
0: So dili masayop katong special na itong gingon. Iyon sa din, he. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words. So dili mo contradict sa iyahang kuan ni Pastor Japheth, no? Nga ang mystery nga gipadayag diha kang Apostol Pablo may labot sa gitawag og special revelation. So dili gyud mag sinupakay, no? Kay mag-isip tag programming, do na mag-weird duha ka programa ang Biblia. Prophecy program and mystery program. So katong prophecy program nga gipadayag ni Kristo diha sa 12 ka mga apostles, programa to sa kingdom. But kining panahon na karon, panahon sa grasya, which is gipadayag ni Kristo ang tinago diha kang Apostol Pablo, mao na gitawag special revelation, which is naa diri sa Christos. Ngayon siya din sa Efeso, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word. That is special revelation. Mahisigot tao, programming. Okay. So, excuse God, no, murag nag-ubo-ubo ta. So, Pastor Japheth, salamat, no, sa imuhang pagdugang sa ato ang mga pagtuon sa Biblia, no? Then, I hope nga napag-idri, Pastor, no? Katulon yan, no?
1: Kuan.
0: Pagpaila na Pastor sa iyahang kaugalingon.
1: Oo. So sa laktod nga pagkasulti, ang general revelation o ang special revelation is nagisgot na siya giunsa pagpaila sa Dios sa iyahang kaugalingon. Ang kalainan lang sa general is kinatibuk-an nga pagpaila sa Dios sa iyahang kaugalingon. Pero when we say

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pastor, blessed Sunday everyone. Si Ma'am Joji Kaliet Luang. Good morning ninyo, Pastor. God bless us all. Humua Jovi, good morning and God bless.
2: Ruli Pakulanang.
1: Ruli Bipakulanang, Senior. Pastor, good morning, blessed Sunday. Wala. Best Sunday, praise the Lord, another opportunity nga makapamalandong sa pulong sa Ginoo, Pastor. Watching gihapon from Bulwang, GGCC Gray. Share na ako para daghang mapanalanginan sa pulong sa Ginoo. God bless ninyo, Pastor. Salamat kaayo po sa pag-share. Kasido Kaligid Jolena, good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone from Nahalag, Tanglad. Tanglad, Manhuyod. Joel Rojas, good morning, Pastors. Have a blessed Sunday. Naimuel Villegas, good morning, Pastor. Blessed Sunday. Watching here from Barangay Lotay. God bless.
2: Okay.
1: Mids Fausto Abueva. Good morning ninyo duha, Pastor. Have a blessed Sunday. God bless as always. Naminaw rami diri sa kabulutan. Oh, okay. Dayong si Pastor Japheth Divina Gracia Mauto nga kinatibuk-an nga paagi kinatibuk-an nga pagpaila sa Dios sa iyang kaugalingon, that is general. Special si Kristo lang ang makahimo. Refer to the mystery which is revealed to us now, ang iyang gihimo dito sa krus, pagpaila sa iyang kaugalingon. And then si Brother Will Liba. Murag sa kuan ni mabinay.
2: Mabinay na siya.
1: Or ma kuan sook. Good morning, Pastor. Happy Sunday. And then si Auntie Ga. Good morning ninyo, Pastor. Okay, maayong buntag po, Auntie.
2: So, salamat sa Ginoo, no? Tuta sa ato ang reflection, sa ato ang mensahe, o sa atong pagtuon karon ini nga buntaga. Hinaot nga ato sa atong reflection.

magabasa ako diri soon diri sa Proverbs chapter 16 verse 25. Nagingon din he, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of God. Ang balang kasulatan na gasulti mga isoon mahitungod sa duha kadalan. Dalan nga to sa kalaglagan, o dalan nga giingon din he, nga to sa kinabuhi. Igsoon din takna ha, buot na to sa iron, ang matagos na to kung makinabuhi, asa ta nini nga dalan ang subay. Asa kita nini nga dalan, nagalakaw. Mahisgot kita o paglakaw diya sa espirituhanon nga bahin na isoon. Diya sa spiritual nga matang sa paglakaw. Doon na lang yun sa kadalan, dalan nga padulong nga ito sa kinabuhi. Mau ka nang gingon ni Kristo diya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, ngayon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one coming to the Father but by me. O kana nga dalan, may gison, makunay dalan,

ngadto sa kinabuhi. Kasagaran sa mga tao karon naglakaw, yan ang dalan nga daw. Yung taganig daw, huwag kasiguruhan. Dalan nga, huwag kasiguruhan. Atong kinabuhi, mag-eksyonan ko sa Ginoo, usa lang yun. Mahimo nga ang atong kinabuhi, si Kristo o ang Diyos Gud lamang mo ay nagkupot niini. Pwede nga lugwayan atong kinabuhi, pwede nga putlon ang atong kinabuhi. Apan ang pangutana, kung maputulang atong tawhanon nga kinabuhi, siguro ba ang kinabuhing dayon nga gisaad sa Diyos? Nga gingon niya, I am the way. Siya maong dalan. I am the truth. I am the life. Siya ang kamaturan ug siya ang kinabuhi. Nadawat na ba nato kining kinabuhi nga walay katapusan? Og naglakaw ba kita niya ng dalan nga to sa kinabuhi nga dayon? O kaha, naana ba, naabadihan niya ng kinabuhi? Paingon, o naaba niya ng dalan, paingon sa kalaglagan. Iksoon, si Kristo maugid lamang paglaom nato nining kinabuhian. Siya gid lamang ang makahatag nato kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ngano man ang atong pagkinabuhi ng kalibutan na karon, makita nato atong kalibutan nagkausap. Sa una ko na imong lantaon, ang sitwasyon sa tao, daghang matao kaysa mamatay. So lahi kaniad to, na daghang matao kaysa mamatay. Pero karon nabali, daghan ang mamatay kaysa matao. Mauna atong susihon ang atong makinabuhi. Kung maabot si Mr. Kamatayon, sa matag-usa, ato na bang nasiguro ka ng kinabuhi nga walay katapusan? Nagiandam sa Dios, alang ka na to. Igsoon ining taknaa, isitol ang imong kinabuhi. Mingon ang Juan Kapitulo 3, versikulo 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang pagpakabaton sa kinabuhing dayon, wala kini nagagad sa imong kaugaling ug pagkamataron. Ang pagpakabaton sa kinabuhi nga dayon, wala kini nagagad diha sa imong pagpasakop ug relihiyon. Wala kini nagagad diha sa imong pagpasakop ug usa ka simbahan. Kundi ni nagagad kini sa imong pagdawat kang Ginoo Hesus Kristo, ingon nga imong Ginoo ug manalos. Ngano man tungod kay si Kristo gid lamang mo'y makahatag kanimo kasiguruhan sa kinabuhi. Si Pablo nag-ingon, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sa ato pa ang kadaogan nato, wala sa atong kaugalingong pagpaningkamot, naa kang Kristo Jesus. Ingon si Pablo, for to me to live is Christ. Pangutana karon, di kinabuhi na ba nimo si Ginoo Hesus Kristo? Imo na bang gidawat si Ginoo Hesus Kristo ingon nga Ginoo manaluas? Imo na bang gisaligan ang iyang buhat sa krus Kalbaryo? Siya nagpakamatay, siya nagula sa iyang hamili nga dugo, alang sa imong kapasayloan, sa imong mga sala. Karon igsoon, dili pa ulahi ang tanan, samtang imong nadungog ang mensahe sa grasya, nadungog nimo ang gugma sa Diyos nga gipadayag, ilabi na ni ining atong programa, Oras sa Grasya. Ilha, diha sa imong kaguli nga ikaw sa kamong kasala. We are all the sinners. Kitang tanan mo kasala according to the Bible. Ingon ang balang kasulatan, Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. But salamat sa Ginoo, kay Roma 6.23 na ang tubag, bisan tuon ang tanan makasala, pero Roma 6.23 na ang tubag. Ingon siya, matod pa diha sa Roma 6.23. Atong basahon para mapamatud-an nato sa Biblia ang kamatuoran, mga igsuon, nga dili nato makaplagan ang kasiguruhan diha sa atong kaugaling panangkamot, but diha sa Roma 6.23 naging siya,
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. For the wages of sin is death, ang bayad sa sala mong kamatayon, but the gift of God, apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan diha kang Kristo Jesus. Karong taknaa, igsoon, pamalandongin, tagsa-tagsa, ninyo ka makinabuhi. Ang atong makinabuhi, wala kita kasiguruhin kalibutan, but ang atong kasiguruhan, na diha kang Kristo Jesus. Dili pa ulahi ang tanan, dawata si Kristo Jesus karon, tuuhi siya, o saligi, ang iyang buhat sa krus Kalbaryo. Mao ka na ang maing balita kanimo. Grasya alang kanimo na masayra nimo ang kinabuhi na walay katapusan o ang kaluwasan na atong madawat pinagi kang Kristo Jesus. So mga kaisunan ko sa Ginoo, salamat sa inyohang walay puwas pagpaminaw sa oras sa grasya o kinaot nga ang Ginoo mga ubay kanunay di asyong makinabuhi atong basahon ang atong mga dugang ang mga comment na to, no? Kan ubay nagsunod-sunod, no? Salamat kayo. Datong mga comment, Mira P. Birondo, Babo Babor Birondo. Okay, Pastor? Okay, basa diha.

0: Ido Lohiko, good morning Pastor, have a nice Sunday.
1: Joey Lentorio. Joey Lentorio, sa babaw.
0: Okay. Joey Lentorio, kung ano na iyaha Pastor, mga hashtag.
1: Okay.
0: Good morning everyone. Then, Webster and Phone Bohol, magandang umaga po. Pastor, sa inyong duha, Marilao, Bulacan. Si Mami Rafe, Babor Berondo, good morning ninyo Pastor, happy Sunday. Okay, maayong buntag ma'am. And then, Joe Elentorio, Grace Gaswell Church, TSM USA, GGCC, TCM. And then, Binil Akma Lido Lohiko is watching in Bohol, Sierra, Bulyones. And then, Joe Elentorio, TCM Philippines. Okay, maayong buntag inyong tanan og salamat sa pagpamati sa ato ang programa. Hinaot nga ang matag usa kanato dili kita ubati og kaluya sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ilabi na diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Maayong buntag og daghang salamat mga igsoon.
1: Sa pagtapos sa ato programa ang oras sa grasya, kini nga programa matag Domingo inyong madungog makita sa atong live. Ogonya kini ang inyong mga pastor na nagadala sa ato ang anchor oras sa grasya matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 media sa ka oras utunga Mikezone kini si Pastor Isayas Elentorio.
0: Oh bro. Si Brother Jade Caldera.
1: Okay, na pagin si kuno Brother Nali Vidal. Okay.
0: Oh si Bro Nali Vidal, good morning Pastor. Good morning, happy Sunday Pastor and to my brother. Okay, good morning Brother Nali Vidal.
1: Okay. So sa ngalan sa atong station manager, Sir Ayan Lahato, o sa tanan ng mga viewers na to, watchers sa ato ang live, igsoon, manginawag kami nga sa sunod Domingo, inyo sab ninyo makita, madungog, atong programa, ang Oras sa Gracia, din, gipandungan kini sa ato ang mga kasimbahanan din sa Negros Oriental, Negros Occidental, Luzon, Visayas, Mindanao, through the banner of the Things to Come Mission Philippines Incorporated. Dalay ko ng Diyos, oh happy Sunday, good morning, oh good morning Diyos sa tanan, mga iso.
2: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: ang tao, yatagan sa Diyos siya ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyo tayo da ang nagsubay sa hosto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa namatayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik nagto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matadanib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things of Commission Incorporated.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:33.
4: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
5: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax.
4: Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanudaan taan ni Uma.
5: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong o dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 8:01.
2: Nagpaminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo nagsulat kay wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na namao si Hesu Kristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong